0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: with me.
1: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
6: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: You are listening to...
11: You are listening to...
12: You are listening to...
13: You are listening to...
14: TV 99.9.
15: Your good vibes.
16: Your good vibes.
17: Your good vibes.
18: Your good vibes.
19: DJ Frankie. DJ Frankie.
20: 8:23 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Lasa ko, nahatid niyo na yung mga anak niyo or mga ihahatid niyo sa school, ano? And ngayon, yung mga auto business opportunities, pumasok lang sa isip ko. Mag-carpool kayo, baka may sasakyan kayo dyan. Hindi nyo ginagamit, carpool, ano? Business opportunity or magdala ka ng lunch sa mga estudyante. At dahil dyan, balik pa sa pan na, ang dami natin iniintindi. Plan your days ahead, mga ka-vibes. And always know, lagi natin sinasabi dito sa radyo, every gising is a blessing. Bakit? Bakit lagi natin sinasabi? Kasi minsan, nakakalimutan na natin why we live. Tayo ay naghahanap buhay. Hindi tayo nabubuhay lamang. Yung hanap buhay, minsan, parang it's killing us. So parang pinapatay tayo na nakakalimutan natin yung purpose. Bakit nga ba ginagawa natin yung things? Of course, for your family, for your loved ones, for yourself. And let's keep the hope, no? And the faith na kahit nakakasawa na minsan, paulit-ulit na yung ginagawa, hindi tayo susuko kasi may mga loved ones pa tayo na hoping and praying with us na mahal na mahal natin and inuuwian nyo pag uwi na sa trabaho. Sa mga work from home naman ay mabuhay kayo. Ang sarap ng tulog nyo siguro ngayon. Hindi pala. Actually, marami tayong kilalang work from home na talagang opportunity and privilege daw talaga iyon dahil kasama nila ang kanilang mga pamilya sa bahay and sa bahay sila nakakapag-work. Sana marami pang opportunities na ganito kasi maraming nanay ang natutulungan, ano? And sa mga ka-vibes nating papaalis pa lamang ng bahay, God bless you po and may the Lord protect you and keep you. And ngayon nga po, Tuesday, tumaas na naman ang presyo ng petrolyo. Ay, di, ano lang, chill ka lang dyan sa kalsada. And sa mga nagmamaneho ngayong oras na to, drive safely po, put your seatbelts on, use the proper turning signals. Sunod po tayo lagi sa batas trapiko. Hands on the wheels, eyes on the road. At pag kung saan saan nakatingin. At ito naman, binabati din natin lahat na nakikinig sa atin sa ating online streaming na GV999.live. Ayan, kung gusto nyo makinig sa malupalop na mundo, anytime, anywhere, pwede nyo kaming pakinggan basta may internet ang phone mo. GV999.live. I-type nyo yan sa inyong browser. At pwede kayong mag-live chat doon sa ibabang bahagi. At pwede rin kayong mag-chat sa amin sa aming Facebook page na GV99.9FM. So mga vibes, pati mga song request nyo, pwede nyo isend sa amin. Ganyan, ganon. At ito, ulitin lang natin yung kanina ang itinaas po ng presyo ng diesel ngayon ay 4 na piso at 85 sentimo

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
17: Tol!
18: Oy, Tol!
17: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
18: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
17: Pero, puro pangit lang yung pwede.
19: Ayaw ko na.
0: Hala, joke pala yun.
20: Hello? Sa GV99 po ba ito?
21: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
0: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
0: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
4: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes.
5: Papahuli ka pa ba?

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.
6: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV. 99.9.
11: Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
9: Uy, baka Kiko yan.
10: Baka Kiko Barako yan.
11: Kiko, Kiko.
12: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Pumunta na sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV 99.9.
2: Your good vibes. Masaya dito.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
6: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
7: Kiko Barako.
8: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: best radio station, GV 99.9, your good vibes.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa.
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: GV. 99.9.
10: Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Hey! Ano oras na? Alauna na ng hapon. Pasado, 11 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At syempre, kapag kapatak ng alauna ng hapon, eto na. Kasama mo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. At syempre, dito yan sa istasyong pinakikinggan mo sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Diba? Parang DJ Honey yung sound effect. DJ Honey. Alam niyo, mga ka-vibes, hindi niyo napakinggan si DJ Honey ngayong araw. Sinasamantala niya matiti yung katirigan ng araw, nagpapatuyo ng mga kulob na damit. Anyway, nako mga ka-vibes, it's Martes na naman. Napakabilis ng araw, no? Parang dumaan lang yung Lunes, ngayon Martes. Bukas, mga ngalahati ng araw, Miyerkules, di ba? Tapos magugulat ka, Bear Month na. Talagang magugulat ka. Ay, teka! Ano na naman yung pag-uusapan namin sa Bear Month? 13 month pay. Napaka-advance. Basta talaga pera ang advance. Anyway, nako, alam nyo mga ka-vibes, kung bakit ko nababanggit yung mga ganyan. Wala lang, gusto ko lang kasing alam yon, this past few days, ang hilig kong mag-reminis in the past. Wow. alam yung binabalik-balikan ko yung mga past ko noon. Siguro kung kaya ko nga lang makita yung past life ko, gusto ko siya makita. Ano kaya ako sa past life ko? Isa ba akong asong gala? O isa ba akong langaw? Isa ba akong Charmaine? Kung ano-ano. Diba? Wala lang. Kasi ito nga, no? Kaya lang ako nagre-reminis in the past. Kasi nare-realize ko na minsan pala sa buhay natin, ang sarap talagang balikan ng mga happy memories natin in the past, di ba? Aminin natin o hindi, di ba? Eto ha, aminin natin o hindi, may pagkakataon talaga na may mga pangyayari o kahit tao tayong binabalik-balikan in the past. Diba? Even nga yung yung mga high school memories natin, diba? Yung mga kaklase natin nung high school, diba? Parang gusto nating balikan. Kamusta na kaya sila, diba? So, may mga pangalan pa rin tayong naiisip, diba? Hanggang ngayon na hindi natin maipaliwanag kung bakit. At dahil nga ka-vibes, no? Ngayon ay nagsisimula nga ang pasukan ng ilang mga estudyante. Gusto kong balikan din yung buhay estudyante ko. Diba? Kahapon, yung message sender natin, diba? Ang sabi niya, sana bumalik na lang siya sa pagka-estudyante kasi nga na-overwhelm na siya sa adulting. Ngayon, ito yung message sender natin. Mukhang nagre-reminis naman ng alaala niya nung high school. O, aminin natin, di ba? Yung high school, yun po ang pinaka-memorable. Hindi ko masasabing pinakamasaya ang high school kasi ang pinakamasaya po, college life. Diba? Sige, mga ka-vibes, kahit mag-text kayo sa hotline namin, diba? Walang tatalo. Ako, para sa akin, ang pinakamasaya, college life. Pero ang pinaka-memorable, high school life. Nandun po talaga yung nandun lahat ng memories. Diba? Diyan nagsisimula lahat. Yung gender orientation mo, nandiyan ka nagsimulang magka-crush. Diba? Yung mga puppy love na ganyan. Diba? Yung simpleng bagay sa atin ngayon, pero napakalaking bagay sa atin noon high school tayo. tayo, 'di ba? Kahit yung mga kaklase natin eh, ang simple-simple lang dati titingnan natin, 'di ba? Hindi natin pinapansin. Ngayon, nagkaroon social media and meron tayong way to reconnect with them, 'di ba? Parang nakikita mo, uy, teka, ito pala yung kaklase ko nung high school, 'di ba? Parang wow, may glow up pala. 'Di ba? Yung simple nga, ito nga eh. Yung simple nga marinig mo lang ulit yung nasa yung taong yon, yung pangalan ng kaklase mo nung high school, 'di ba? Bigla kang mapapahinto tapos biglang may konting ngiti. Bakit kaya may ngiti? Crush mo siguro nung high school. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, grabe no, ang tagal na pala. 'Di ba? Ang tagal na pala since I graduated high school. 'Di ba? Mga ganung tipo, 'di ba? Yung mga panahong mas simple pa ang lahat. 'Di ba? Mga tipo nga wala pang nag-aaway-away kung sino ang liderato. Ganun. 'Di ba? Yung problema mo lang noon eh kung mapapansin ka ba ng crush mo sa classroom, ganon. O kaya naman kung uupo ba siya sa iyo, 'di ba? Malapit sa iyo kapag ka flag ceremony tapos bigla kang kikiligin. Wala lang, 'di ba? Asan pa dito mga ganung memories? Kaya nga ito totoong message sender natin. Nung binasa ako ito kagabi, okay, kagabi ko nabasa yung message niya, talagang kahit ako napareminis ako in the past, napabalik tanaw ako sa nakaraan ko, sabi ko, kamusta na nga kaya yung mga kaklase ko nung high school, di ba? Well, kasi it's been ilang years, ayoko na compute, magkaka-reveal ng age. Pero ang tagal na rin kasi since the last time na maka-get in touch ako o maka-connect ako sa mga high school friends ko. Ito, sabi ng ating message sender ngayong hapon. Sabi niya, magandang hapon na Kiko Barako. Isa akong 36 years old OFW ngayon. Sabi ko na tetrentahin, 36. Yung edad niya at yung pakiramdam ko ngayon, iisa na. sabi niya, habang nagtatrabaho ako dito sa ibang bansa, minsan na tahimik lang ang gabi. Tapos bigla akong maaalala yung high school crush ko. Yee! Sinasabi ko! ito na, bumalik na sa high school crush. Sabi niya, hindi kami naging kami. Ano daw? sige, gets ko na. Hindi naging kami. Yan. Hindi naging kami at wala akong lakas ng loob magsabi noon. Pero siya yung dahilan kung bakit lagi akong excited pumasok sa school kahit pagod ako.
5: Uy, sana all
4: my inspiration. 'Di ba? Ngayon, sabi niya may pamilya na ako. Oh, nako, kinakabahan ako. Kinakabahan ako, may pamilya ka na, tapos bigla mo na alala yung high school crush mo. Sabi niya ngayon may pamilya na ako, maayos na ang buhay ko. Pero kapag tahimik ang paligid, minsan naiisip ko siya. Nako!
6: Aray ko!
5: Nako, mahirap yun!
4: Mahirap talaga yan! Sabi niya, hindi dahil mahal ko pa siya. Okay. Masyado naman akong judgmental. Hindi naman dahil mahal ko pa siya, kundi dahil siya yung unang taong nagparamdam sa akin ng kilig na hindi ko malilimutan. Wala namang February. Hindi mo February ngayon, pero bakit ako yung kinikilig sa story? Diba? Pero alam nyo, ito nung binabasa ko to, mga ka-vibes, no? Nakakatuwa lang din na ang sarap talagang balikan ng mga high school crush. Diba? Kasi ang tawag ko dyan, ang tawag ko dyan, puppy love. Diba? Yung puppy love, madalas, unang emotional imprint natin bilang estudyante. Kaya nga, memorable ang high school. Diba? Kasi dyan talaga lumalabas lahat, eh. Dyan mo nadidiscover ano ba talaga yung gusto mo, diba? Ano ba yung, sino ka ba talaga bilang tao? Dyan nade-develop ang lahat. Ngayon, yung puppy love, hindi yan hindi yan laging relasyon, diba? Pero yan yung unang beses na may taong nagbigay sa atin ng emotional impact sa routine natin noon, diba? Kaya kahit simple lang noon, tumatagal siya sa memories natin, sa alaala natin. Kasi first-hand experience siya. Diba? First-hand experience siya ng kilig attachment. O, di ba? May mga ganyan talaga, di ba? Yung dahil nga high school, syempre, talagang nandyan lahat yung gusto mo to, gusto mo ganyan, gusto mo mag-explore. Di ba? Ang daming tumatakbo sa isip mo. O, katulad nito, sabi ni ano, ito kaka-text lang, sabi niya, 1047. Sabi niya, grabe Kiko, ganyan din ako. First love memories talaga, hindi nawawala. Ay, talaga. I-share mo yan na 1047. Share mo na yan, di ba? Pero totoo yan, first love memories, mahirap talaga mawala yan. Kasi, alam mo, kahit naman hindi naging kayo, hindi kayo nagkatuluyan sa huli, at kapag naalala mo yan, hindi naman ibig sabihin mahal mo pa rin eh. Pero, yun nga eh, naging memorable siya sa'yo kasi first-hand experience mo siya. Diba? Kaya again, yung high school life, no? Eh, yan po ang pinaka-memorable. Kaya sa mga high school student na, kung may nakikinig ngayong high school student, diba? Or may anak kayong high school student, no? Eh, kailangan i-guide nyo silang maayos, i-guide nyo sila ng tama, pero at the same time, let them enjoy their high school life. Diba? Let them explore. Basta with guidance, with proper guidance lang. Mga ka-vibes no, sa mga parents out there. Kasi po, yung high school life, yan po talaga ang pinakatatataka sa utak ng isang bata. Oh, kayo ba mga ka-vibes? Paano nyo ba sinasariwa ang alaala ng high school life nyo? Or ano ba yung memories nyo nung high school kayo na hindi nyo malilimutan? Naku, pwede nyo ipadala sa akin yan. I-text nyo lang ako sa 0926-079-8708 o kaya naman, mag-live chat kayo sa aming online streaming. Tuloy-tuloy ang aming online streaming. Pumunta lang kayo sa gb999.live o kaya naman, pumisita kayo sa aming Facebook page. Tapos, nandun yung link, naka-featured post yun, naka-pin post yun. No? Nandun yung click, i-click nyo yung link, no? Nandun talaga yun. At, makikita nyo talaga, no? Yung didiretso na kayo sa aming online streaming. Ito, katulad ni ano, sabi ni Josiah. Sabi niya, ito, ako DJ memories ko, first day of school ay kinakabahan ako, lalo na kung sino magiging advisor ko. Ay, totoo yan. Diba? Totoo yan na, ano yan, especially nung first year college ako, nakapalagay sa sked ko. Ano daw? Pero totoo to, yun sa advisor, diba, kadalasan kapag high school, diba, high school student, siyempre, hindi bagong culture yun eh. Bagong environment yun, di ba? So, pwedeng curious ka, naku, masungit ba yung teacher ko? Or yung teacher ko ba magaling? Or yung teacher ko ba, siya ba yung magiging unang crush ko? Ay, bawal yun. Pero di ba, ganun nga yung mga high school, di ba? Nakakatuwa lang.

buhay-buhay. Pero sige, ituloy-tuloy natin yung kwentuhan natin maya-maya, mga kabaibs. Sa ngayon, ituloy muna natin ang ating mga tugtugan. Nakakasama na, papakinggan nyo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, at ito po ang programang para sa mga gustong mag-siesta, gustong tumawa, at gustong tumawa habang nag-siesta, siestawanan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9. Your Good Vibes.

0: masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa.
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Parang yung boy. Di ba ang pera'y nabalik?
9: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
8: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
9: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun? Hala, nandito na siya! OMG, tunay nga!
9: Abay, oo, natatanaw ko na!
7: Teka, sino ba siya?
8: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
10: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
9: Ay nako, pihadong tawanan ang siestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
10: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: It is now 1:40 in the afternoon.
6: That time check is brought to you by
5: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
8: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
11: Ikaw! Oo, ikaw! Ay, nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan na kakasama, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, gustong tumawa, at gustong tumawa habang nag-siesta. Yes, tawa na. Nako, magkakasama-sama tayo mga kabibs hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Okay, balikan natin yung ating message sender kanina mga kabibs, no? Si, wala siyang pangalan actually, pero isa siyang 36 years old OFW na sa katahimikan ng kanyang buhay at some point of his life or her life, ay bigla niyang naaalala yung kanyang high school crush. Diba? Ngayon, hindi dahil mahal pa niya, kundi dahil yun yung unang taong nagparamdam sa kanya ng kilig na hindi niya malilimutan. Siguro tawagin na nga lang natin yung puppy love, diba? Alam nyo mga kababes, yung puppy love, hindi lang yan tungkol dun sa relasyon eh. Hindi siya tungkol sa relasyon, kundi tungkol yan sa first emotional experience. At pwede rin first emotional damage. Diba? Dahil totoo naman eh, kapag ka puppy love, most likely, diba, kapag ka puppy love, diyan ka unang masasaktan kasi nga, yan yung emotional damage. pagka puppy love talaga, diba, yan yung ano eh. Ito may tanong si Papa P. Ano yung tanong mo, Papa P? Pagka puppy love ba, pet lover, hindi pet peeve. Sabi ni Papa P, oh, di ba? Baga daw ba puppy love? Pet lover ba yun? Hindi, pet peeve. Pero hindi, totoo, di ba? Kasi nga, alam niyo yung puppy love nga, yan yung first emotional experience natin. Kaya hindi talaga yan basta-basta nalilimutan or at some point na minsan na sa buhay mo, maalala mo na lang na, oo nga, di ba? Si ganito, naging crush ko yan. Di ba? Si ganyan, naalala ko dati, kinikilig-kilig ka ako kapag nakikita-kikita ko yun sa school namin. Di ba? May mga ganong exe na madalas, hindi yan sinasabi. Di ba? Hindi yung first, yung puppy love, no? Madalas hindi natin yan nasasabi doon na sa taong mahal natin o nagustuhan natin. Di ba? Hindi naaamin yan. Pero, deeply remembered. Diba? Most likely, siguro mga 90% ng puppy love noong high school, hindi nila nagawang aminin yung nararamdaman nila doon sa crush nila. Kasi nga, ano yun eh, first emotional experience plus nag-aalangan ka pa. Diba? You are still discovering yourself. Pero, deeply remembered. Hindi mo makakalimutan. No? Iyan din yung unang stage ng emotional courage and vulnerability. Diba? Diba? Kasi nga, kapag sinabi nating puppy love, vulnerable ka dyan eh. Lahat, alam mo, hindi mo pa nagagawa mag-isip. Diba? Basta ang alam mo lang, crush mo yung taong yun. Gusto mo yung taong yun. Masaya ka pag nakikita yung taong yun. Diba? Yun lang ang alam mo, pero hindi ka, wala ka pang alam about love. What love is. Diba? Hindi mo pa alam yun eh. Basta ang alam mo lang, crush mo siya, gusto mo siya, ganon. Masaya ka sa kanya, diba? Gusto mo siyang kasama. Yung mga ganon, laging ganon yung puppy love. Pero, tapos pag nasaktan ka, diba? Parang ang sakit-sakit. Diba? Parang, sobrang heartbreaking situation sa buhay mo. Diba? Ganun talaga ang puppy love. Ito, basahin natin yung ibang nagme-message sa atin. Sabi ni 2209, relate na relate ako dito, DJ. First love memories talaga, di nawawala. Totoo yan, diba? Hindi talaga nawawala yan. Yung mga kilig-kilig moment na yun. Talagang, alam mo yun, kahit nga minsan may asawa ka na, minsan makikwento mo pa sa asawa mo. Dati naging crush ko yan eh. Diba, may ganun pa, may mga mag-asawa na ganun eh, na very open sa isa't isa. Tapos naalala ko pa, dati pinormahan ko yan eh, diba? May ganun. Sabi naman ni 3198, nakakamiss yung ganun simplicity ng feeling. Sobra. Diba, na parang wala kang iniisip. Yun lang, siya lang yung ano, siya lang yung iisipin mo kasi para sa'yo, siya ang mundo mo. Diba, may ganun. Tsaka, ano yun eh, tawag doon, yung ganyang pag-alaala mo sa past, no? Sobrang ano, it gives us at some point of our life kapag nire-reminisce natin yung ating puppy love noong high school, it gives us something na or it reminds us na minsan din tayong naging masaya sa buhay. 'Di ba? Na sa kabila ng adulting stage natin, sa kabila ng pagkakaroon natin ng maraming responsibilities ngayon sa buhay, 'di ba? At some point naging simple rin naman tayo, no? Naging masaya tayo sa mga simpleng bagay. Kaya kapag mga kabayos, no, pag naaalala nyo yung mga puppy love nyo noong high school, 'di ba? Sana it reminds you how simple you are before, 'di ba? Sana it brings you to the situation or scenario in your life na ganun ka kasimple, no? Na kailangan kahit na anong estado mo sa buhay ngayon, you should still remain na simple, 'di ba? Mamuhay ka ng simple, mamuhay ka ng maayos, ng masaya, 'di ba? Kasama 'yung mga taong mahal mo sa buhay, 'yung mga taong malalapit sa iyo, mahalaga sa iyo. 'Di ba? Kaya alam niyo ito, sa message sender natin na nagsasabi na ano eh na nag-open up sa atin na may time daw na naaalala niya yung first love niya nung high school pero may pamilya siyang iba ngayon, no? Eh okay lang yan na for me wala namang masama eh. 'Di ba? Wala namang masama na alalahanin mo yung taong minsang nagpasaya sa'yo, walang masama na alalahanin mo or maalala mo bigla yung first crush mo or yung puppy love mo. As long as, di ba, hanggang dun lang. Di ba? As long as you know your limitation na, oops, teka, naging crush ko siya noon, tapos may way ako to connect with her right now, pero dapat hindi. Di ba? Stop na. Lalo na kung pamilyado ka ng tao tulad netong ating message sender, di ba? Na 36 years old, OFW ngayon, tapos may sarili na siyang pamilya. So, hindi man sila naging nagkatuloy ng crush niya, di ba? Nire-reminisce niya lang. So, it's normal. It's part of being human. Di ba? Tao ka lang din naman eh. Minsan, ang sarap talagang balikan ng mga alaala, lalo na't mga bata't magkasama. Yeah. Kinanta. Diba? Sarap-sarap talagang balikan ng mga memories natin. Pero again, sa message sender natin, normal yan, pero dapat hanggang dyan lang, ha? Kasi ngayon, sa ngayon, ha, na napakadali ng kumonek, diba? Sa panahon ng social media, sana hindi mo gamitin yung way na yon para mag-reconnect doon sa taong sa first love mo. Pero sana rin, hindi siya yung thought ka mo. Diba? Sana rin hindi siya yung thought ka mo na parang may panghihinayang pang kasama. Sana hanggang miss lang. Sana hanggang dyan lang sa masaya ka, no? Na pinapasaya. As long as pinapasaya ka ng memory na yan, walang masama at walang dahilan para kalimutan mo yan. Anyway, kayo ba mga kabibs, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating sa ating usapang puppy love. Naku, pwede nyo pa rin i-text yan sa akin. I-share nyo yung inyong mga experiences noong high school life ninyo. Naku, i-text nyo yan sa akin sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page na GB99.9 FM. O kaya naman, total na sa Facebook page na kayo, nandun yung link ng aming online streaming para kahit nasang lupalop kayo ng mundo, mapapakinggan nyo si Kiko Barako. I-click nyo lang, naka-featured post doon. I-click nyo yung aming link na nasa caption at dediretso kayo sa aming online streaming na GB999.live. Nako, anyway, tuloy-tuloy muna natin ang ating mga kwentuhan, mga kabahis. Ang ating tugtugan, ang kwentuhan. Tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. Nakakasama na, papakinggan nyo pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9. Your Good Vibes. At dahil naman na pag-uusapan na natin yung mga high school memories natin, tara, samahan nyo akong bumalik sa dati. Ang sarap-sarap talagang balikan ng dati, di ba? Lalo na yung kinikilig-kilig ka pa. Yee-hee!

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Chill ka lang. Masyado naman mainit ang ulo. Ang init-init na nga ng panahon, may ipa-ulo mo. Kaya ano ba na, para sa Good Vibes, makinig ka lang pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na, papakinggan pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At ito po ang programa para sa mga gusto ng siesta, sa mga gustong tumawa o gustong tumawa habang nagsisiesta, siestawan na. Naku, samahan nyo mga kabibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, balik tayo sa usapang puppy love mga kabibes. Gusto ko muna nga magsimulan tong ano, simulan natin tong oras ko ngayon sa pagbabasa ng mga text messages. Ito sabi niya 4411 siya yung dahilan na kung bakit ako nagpa-impress sa recitation dati. Uy! Ganyan kayo eh, no? Ganyan tayo eh. Di ba? Totoo naman, kapag may crush ka, di ba kadalasan anong ginagawa ng mga boys at the back? Di ba? Papa-impress yan. Magpapagalingan yan, magpapapogi yan. Di ba? Kahit yung tipong hindi naman pala recite, biglang nag-recite. Yung tipong hindi naman nag-aaral, pero biglang nag-tutor ng crush. Ito sabi naman ni 9088, hindi kami nag-usap, pero araw-araw akong nakaabang sa kanya. Isa kang dakilang sniper. Diba? Ganyan yung mga sniper. Matyagang nag-aantay, masulyapan lang. At sabi naman ni 1356, sabi niya, yung simpleng ngiti niya, okay na ang buong araw ko. Totoo, ganyan yung mga puppy love, di ba? Kasi nga, hindi pa natin alam the true meaning of love. Pero, nung high school tayo, dahil nga, simpleng nga mga bagay, ngiti, di ba? Yung simpleng paghawak lang ng kamay sa braso mo, di ba? Masaya na tayo nun. Makatabi mo lang, masaya ka na, di ba? O kaya naman, yung habang nagdi-discuss yung teacher, nakatitig ka lang. Tapos habang nakatitig ka sa crush mo, lumilipad na naman ng isip ko. Di ba, ang dami nang tumakbo sa isip mo na what if kaya pormahan ko? O what if magkatabi kami? Sayang, alphabetical yung arrangement ng seat. Letter A siya, letter F ako. Di ba, may mga ganung eksena nung high school. Pero alam nyo, nakakatawang isipin talaga yan yung mga ganyang bagay. Di ba? Pero, alam sa school setting, kahit simpleng gesture lang, malaki na yung impact sa atin. Kaya nakakatawang isipin yung mga ganyan. Alam mo yun, yung simpleng halimbawa, o sa mga babae, ito sa mga babae. Diba? Yung mga crush nilang guys, diba? Kadalasan yung mga babae, yung sumusulyap din, diba? Yung, kunwari, si CR, pero dadaan sa classroom ng crush nila. Diba, may crush sila sa ibang section. Tapos, gagawin niya, kunwari, magpapaalam, mag-CCR yan. Kasama pa yung girl best friend niya, di ba? Yung best friend niya. Tapos, sisilip lang dun sa bintana. Tapos, titignan sa nakaupo yung crush. May mga ganyan. Alam na alam ko yan. Kasi, marami rin akong kaklaseng babae na ganun yung style sabihin. Mama, CCR lang po. CCR, 20 minutes na wala. Isang drum ba yung inihi nyo? Diba? Ang alam nyo, ang puppy love kasi, mga ka-vibes, no? Ay often na, ano yan eh, madalas, projection yan ng pag-asa natin at imagination natin. Diba? Hindi lang reality. Diba? Hindi lang reality. Projection siya ng, alam mo yon, yung may pag-asa at imagination ka na someday magiging kami or what if maging kami, diba? Or umaasa ka na what if, 'di ba, makausap ko to someday. May mga ganun eh. So, pero sa puppy love, doon din natin natututunan yung kilig, yung anticipation, 'di ba? Yung emotional attachment. Yan, nandiyan lahat eh. Diyan nagsisimula na parang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Diba? Yung mga tipong kahit sa recess, diba? Ayan, napalunok tuloy ako ng laway. May nakaalala siguro sa akin. Kung may crush ka sa akin, aminin mo na. Di ba? Pero, di ba, halimbawa sa recess, sa canteen, di ba? Yung ibang mga high school student, di ba? Minsan, ang aga mag-recess. Di ba? O kaya, minsan na, pagka-recess na, nag-aabang ng, eh, ka lang ha, anong oras kaya siya darating? Ah, saan kaya siya? Ano kaya yung paboritong pagkain niya? May ganun pang eksena. Kaya, alam nyo, sobrang sarap balikan ng mga ganyang memory. Kasi, it gives us something na or it reminds or it also reminds us na ang pag-ibig at some point simple lang siya, no? As long as masaya ka, as long as it gives you inspiration sa buhay, that's it, that's love, 'di ba? Pero again, mga ka-vibes natin, no, lalo na kung ikaw ay estudyante ngayon at hindi mo puppy love, nagkaka-crush-crush ka na, no, sa mga high school. Again, you should also think that kind of love, yung puppy love, as something na to inspire you. No, hindi dapat something na masira yung future mo. Diba? Ngayon, sa mga ano naman, sa mga oldies dyan na nagbabalik tanaw, no, nung panahon nila na mga high school crush nila, no, sana kapag dumating yung punto na nag-cross ulit yung landas nyo nung high school crush mo, sana wala nang lamang yung feeling, 'di ba? Na it's just a memory, it's just part of your life. Lalo na kung may kanya-kanya na kayong pamilya. Diba? Kadalasan kasi hindi naman lahat, no, pero may mga ilan kasi, no, na alam mo 'yon, high school lovers sila. Tapos may kanya-kanya, hindi sila nagkatuluyan at may kanya-kanya silang pamilya. Tapos one day nag-cross yung landas nila. Diba? Tapos doon nagsisimula yung maling relasyon. Diba? Doon nila na-realize na dapat pala sila sa isa't isa. So doon nagsisimula yung maling relasyon. And which makes it

sa pamilya mo, hindi dun sa taong naging parte ng past mo. Nagigets nyo yun, mga ka-vibes? Kaya, ingat-ingat din, no, sa pag-reminis or ingat-ingat sa pag-reconnect

advice mo. Ganun pala ako nagpaka syunga-syunga sa sa pagmamahal. Diba? Ganun pala ako nagpaka 80-80 sa pagmamahal. Diba? Kasi nga, alam nyo yun, hindi nyo naisip yung mga bagay na or hindi nyo naisip ang true meaning of love. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang inyong experiences ng high school pagdating sa pag-ibig? Naku, i-share nyo naman yan kay Kiko Barako. Pwede nyo pa rin akong i-text sa aming hotline bukas yan, 0926-079-8708 o kaya naman sa aming live streaming, sa aming online streaming platform, may live chat doon. Makipagkwentuhan, makipagkulitan kayo sa akin. Diba? Kaya naman, mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. Siyempre, nakakasama, napapakinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shes Tawanan dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9, yours Good Vibes.

0: Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Ay, paring dayo, paring dayo.
3: Ah,
2: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
3: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
2: Pero, utang with interest.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
8: This is Barkada Vibes.
6: Barkada Vibes.
5: Barkada Vibes.
6: Barkada Vibes.
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
9: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, gustong tumawa, at gustong tumawa habang nasa siestahan. Yes, tawa na. Naku, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, ito mga ka-vibes. Meron akong seryosong tanong. O, seryoso talaga. May tanong ako sa inyo. Ilang beses niyo na bang inulit-ulit sa utak niyo yung eksena na baka, yung eksena na ano, baka may chance kami. Ay, tanda ko yan. Yung naalala mo bigla nung high school ka, tapos may crush ka, tapos napatanong ka, baka may chance kami. Pero, naisip mo yan, kahit na sa totoo, wala naman talaga. Diba? Alam nyo, yung puppy love. Madalas it comes with imagination-based attachment. Diba? Kapag in love ka dun sa crush mo, laging ganun, lagi kang may tanong na ganun na, baka may chance naman kami, or what if kami na lang kaya? Diba? Parang may ganun laging eksena na, wala ka bang kadate sa Valentine's? Tayo na lang kaya? Diba? Wala kang jowa? Tara, tayo na lang kaya? O kaya yung best friend mo, 'di ba? Yung may girl best friend ka o boy best friend ka, 'di ba? Sabihin mo sa best friend mo, "Bakit wala kang jowa? Gusto mo tayo na lang?" May ganung eksena, 'di ba? Alam mo, hindi actually yung ganyan na puppy love, hindi pa yan grounded yan. Hindi pa yan grounded sa real relationship dynamics. Diba? Kaya,

walang reality. Pero yan din yung dahilan kung bakit naging memorable, 'di ba? Dahil sa dami mong fantasy mode nung may crush ka nung high school life sa puppy love na yan, 'di ba? Naging memorable at hindi mo siya makalimutan, 'di ba? Na 20, 30 years from now, minsan na ang tanda mo pa rin yung ano, tanda mo pa rin yung pangalan ng crush mo. Tanda mo pa rin kung saan siya nakaupo, anong row. 'Di ba? Sino ano ang paborito niyang pagkain, ano ang paborito niyang ano 'yun, kulay. Naalala ko nga ito ha, sa mga ano diyan, millennials diyan, mga batang 90s. Alam niyo dati, yung mga batang 90s. Kapag may crush 'yan, usong-uso ang slam book. Oh, sa slam book nakasulat doon. Parang siyang interview, gusto mong interviewin yung crush mo. Pero ayaw mo ng face to face. Ganun. Hindi mo siya kayang harapin for interview. So ang gagawin mo, maggagawa ka ng slam book. Tapos papa fill out mo 'yun sa kanya, papasagutan mo 'yung mga question doon. 'Di ba, what's your favorite color? What's your favorite food? Tapos meron pa doon, simpleng tanong, who is your crush? May mga ganun sa slam book sa mga batang ano to, 90s. Ngayon, iba na eh. Napapansin ko eh kapag may crush ang isang bata, di ba? Asaan din nadaan? Sa chat. Di ba? Meron akong minsan meron akong nakilalang high school student. Tapos tinanong ko siya, sabi ko kung sino yung kachat niya. Oh, tapos sabi niya crush niya daw. Sabi ko, bakit hindi niya hindi mo pormahan, 'di ba? Sabi niya, "Di, pinopormahan ko na, ito na nga kaya ko nga chat lagi." So iba na. Iba na ang way ng pagporma ng mga bata ngayon, 'di ba? Dati hindi, kung gusto mong pormahan, lapitan mo. 'Di ba? Kausapin mo bago ka pa maunahan, sabi nga, 'di ba? Bakuran muna, gano. Ito sabi ni ano, ni 5540. Ako, DJ Kiko, 3 years ko siyang inassume kahit walang label. Ang sakit naman nun. Buti kinaya mo yung 3 years, 5540. Bakit hindi? Ano ba to? Siguro babae si 5540. Hindi siya maganda moves. Let's assume babae ka, 5540. No? Pero ang hirap naman ata nung 3 years tapos wala kayong label, inassume mo lang na kayo. Ikaw lang nakakaalam. Deluluira ka. Ito sabi niya, 6632, yung simpleng scene niya, masaya na ang buong araw ko. Ngayon yan, kasi dati wala namang ano eh, scene zone eh. Dati talaga nung 90s walang scene zone. Pero ngayon, dahil nga may chat na, may mga scene zone na. Pero bakit ganon, 6632? Masaya ka na sa scene zone? Yung nag-high ka, scene zone, masaya ka doon? Ako hindi, promise. Buti sana, ito yan, buti sana, nag-post ka sa story mo, nag-reply siya, or nag-react siya. Yun may rason para maging buo ang araw mo. Ay, nako, kayo ba mga ka-vibes? Paano nyo ba hinaharap yung mga puppy love nyo? Nako, share nyo naman yan kay Kiko Barako. I-text nyo ako sa aming hotline. Bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, mag-message kayo sa aming live chat sa online streaming namin na gv999.live, o kaya naman pumunta kayo sa Facebook page namin, mag-chat kayo roon, gv99.9fm. O kung hindi niyo alam yung link sa aming online streaming, nasa Facebook page din namin yon, naka-featured post, naka-pin yon, unang-unang mo makikita yon, nandun yung link, i-click mo na yon at dediretso ka na sa aming online streaming. Anyway, nako mga kapag, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan. Siyempre, napapanggit na kakasama mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Yes, Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At para sa ating next song, ito, inaalik itong next song na to sa texter natin na si 5540 na 3 years na nag-assure. Ito ang kantang Kay Tagal by Mark Carpio.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GB99.9, your Good Vibes, at inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang para sa mga gustong mag-siesta, gustong tumawa habang nag-siesta, siestawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga mga ka-vibes, balikan lang natin yung usapan natin tungkol sa puppy love. Na alam niyo, habang tumatagal tayo sa buhay, no, habang tumatanda tayo, literal, no, naiintindihan natin mga ka-vibes na hindi pala talaga tao lang ang naaalala natin. 'Di ba? At some point kapag nagre-reminisce tayo in the past, hindi lang tao yung kaya nating alalahanin, no. Naaalala natin yung classroom, yung recess, 'di ba? Kapag minsan yan, ano favorite subject mo, recess, 'di ba? Yung canteen, yung mga barkada mo, 'di ba? At yung version natin noon na sobrang simple lang ang problema tulad ng pagka-cramming tuwing may project, assignments, 'di ba? 'Di ba? At alam nyo mga ka-vibes, yung tinatawag na puppy love, it is tied to memory of identity, no, not just a person. Naniniwala ba kayo doon na parang ang puppy love nakatahiyan, no, sa ating memory at sa ating sa memory ng identity, hindi lang basta tao, no. It also represents para sa akin a phase of innocence and emotional simplicity. Diba? Kaya minsan nostalgia, no, ang tunay na dahilan ng ating pag-aalala o ng ating pag-reminisce in the past, 'di ba? Kaya

ito sabi niya 7721 na. Totoo yan na DJ Kiko, mas namimiss ko yung sarili ko noon na kaysa sa kanya. Pero totoo, totoo. No? While we reminisce on the past, no? Habang nagre-reminisce tayo sa ating nakaraan, minsan nare-realize natin na, ay, mas better pala yung tayo noon, di ba? Mas namimiss natin yung sariling version natin noon kaysa sa ngayon, no? At yung panahon na walang stress sa bills, di ba? Yan yung masarap balik-balikan. Ito sabi naman ni 8451, high school life hits different talaga. Totoo.

0: puppy love. Kasi nga, diyan mo nabuo yung emotion mo, no? Yung emotional attachment, diyan nagsimula lahat. Anyway, kayo ba mga kababs, paano nyo ba nire-reminis ang inyong high school life or yung anyong puppy love? Ako, pwede nyo pa rin i-share yan sa amin, sa aming hotline na 0926-079-8708 or mag-live stream kayo, mag-comment kayo doon sa gv999.live. Yung link noon ay nasa aming Facebook page, naka-featured post. I-click nyo lang yon, diretso na kayo sa aming online streaming platform. Anyway, mga kababs, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Just a One-On. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GBE 99.9, your Good Vibes.
1: When I first saw you,

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It is now 3:30 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, Extra Galing Na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa.
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Oy mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng servisyong medikal na hindi lang basta servisyong medikal yung merong pag-aalaga sa bawat individual? Nako, huwag ka mag-alala ha, dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. O located sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Dahil ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Very advanced. Kaya naman kung nais mo ka vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Kiko Baraco po dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9. Yo!

0: Bridging Health Through Care.
1: Paring tayo, paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikaimi ka pang lihan mag-teleport.
2: Abay, o naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Ayaw ka na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-oy na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Subukin! Dapat laging palaban! Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
7: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events. Weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort. Or contact 0917-866-3733. Or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
8: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
9: Ay, naka mga ka-vibes. Saan nga nga ba nakikinig ulit? Saan? Ay, tama ka dyan. Sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre yung napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga taong nagsyesyesta, para sa mga taong tumatawa, at para sa mga taong tumatawa habang nagsyesyesta, syestawanan. Siyempre, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So, eto na nga mga ka-vibes. Tagal-tagal bago ako nakabalik sa air. Pero sige, balikan natin yung pinag-uusapan natin, no, tungkol sa puppy love, no, or mga love memories natin na noong tayo ay nasa high school. Alam nyo mga ka-vibes, habang tumatanda tayo, naiintindihan natin unti-unti yung ano eh, yung buhay at maraming aspeto ng buhay, di ba? Hindi lahat ng taong nagpapasaya sa atin kailangan manatili. Isa yan. Diba? Isa yan sa naiintindihan natin na hindi lahat ng taong nagiging parte ng buhay natin nananatili. Diba? May mga taong dumaan lang para bigyan tayo ng memories, turuan tayong kiligin, turuan tayong umasa. Aray ko na ba?
10: Aray ko!
9: O kaya turuan tayong masaktan, mas aray ko!
10: Aray ko!
9: Diba? At syempre, turuan tayong matuto. Diba? May mga ganun, may mga pagkakataon na ang tao talaga dumadaan sa buhay natin para bigyan lang tayo ng patikim sa buhay. Ganon. Pero eto pa, sabi nga nila, di ba, emotional growth emotional growth is shaped by temporary connections. Uy,
10: aray ko!
9: Sakit pakinggan yan. Pero totoo, di ba, nag-grow tayo emotionally dahil sa mga pansamantalang connections natin, no? Natuto tayong kiligin nung tayo may crush nung high school, pero suddenly biglang napo-fall out of love, 'di ba? May mga ganon. Or natututo naman tayong umasa, and then at some point nasaktan, and then after some time nag-heal, naka-move on, 'di ba? Puppy love para sa akin is madalas first exposure yan ng emotional, na tinatawag natin emotional impermanence. Ay, sorry, ano yung emotional impermanence? Kumbaga, yung ano, pag sinabi nating puppy love, ito yung, kumbaga, simpleng ano, in a layman's term, mas madaling sa ano, o masabihin ito, mas short-term na emotional feelings natin. Diba? Kumbaga, kapag sinabi natin puppy love, ito yung mahirap siyang bitawan, i-let go. Diba? Kasi meron tayong physical presence. Or yung physical presence is absent. Diba? Yung ganun eh. May ganung parang out of sight, out of mind. Ganun siya ka-vibes. No? Kumbaga, yung affection natin, it remains true eh. Once that person leaves the room. Kumbaga, ganun siya eh. Diba? Yung puppy love na parang nananatili sa atin yung mga alaala, yung emotions natin kung kailan na nawala na yung tao. Diba? Parang ang sakit, no?
10: Aray ko!
9: Pero totoo yun. Ganun talaga ang puppy love, diba? Kung kailan na wala na lahat. Diba? Kung kailan wala na yung tao, kung kailan malayo na sa atin, doon natin nararamdaman yung affection. No? Doon natin nararamdaman. Biglang nasasabi natin, parang totoo pala yung feelings ko sa kanya noong high school ako. Diba? And by doing that kind or by having that, by having said that, no, mga ka-vibes, it teaches us acceptance and emotional maturity. Diba? Kumbaga, dahil doon, nung nagkalayo kayo, dahil doon natatanggap mo na rin na, ay okay, unti-unti, wala na pala talaga. Diba? Natatanggap ko na hindi siya para sa akin at hindi ako para sa kanya. Diba? Ganun yung puppy love. Kaya nga, marami sa atin, no, ng mga tinatawag na thought guy, yung the one that got away. Diba? Yung mga pinagsisihan. Pero again, by having those kind of emotion, by having a puppy love, it teaches us at some point, no, it teaches us na parang, or it makes us realize na ganun

paraan para sa atin. Ganon. Diba? At ito, basahin natin yung ano, sabi ni 6673, salamat sa lesson kahit di naging kami. Yan yung sinasabi ko. Diba? Totoo yan na kahit hindi naging kayo nung puppy love mo nung high school, at some point tinuruan ka ng pagkakataon na yon, ng sitwasyon na yon, kung paano nga ba magmahal. Diba? Doon ka nagsimula. Part of growing up talaga yung mga ganon, mga kabayos. Diba? At ang sabi naman ni 5098, ang sakit pero okay na ngayon. Totoo, dapat pag-move on tayo, no? Kung hindi man tayo nagkatuluyan ng mga puppy love natin o mga first love natin, eh dapat matuto tayo magmatuto at tanggapin na talagang hindi sila para sa atin dahil may someone better for us. Ganon. Anyway, kayo pa mga ka-vibes, ano ba ang or paano nyo ba hinandle yung puppy love na yan? Naku, pwede nyo pa rin i-share kay Kiko Barako. I-text nyo lang ako o pwede nyo rin akong tawagan sa aming hotline 0926-079-8708. Okay naman, maki-join kayo sa aming live streaming. Bukas na bukas pa rin yan sa gb999.live o kaya naman mag-chat kayo sa aming Facebook page sa GV99.9 FM. Kung hindi nyo man mahanap ka-vibes yung link ng aming online streaming, nasa Facebook page po namin yan, naka-featured post, naka-pin yan doon. Nasa caption yung link. I-click nyo yun at direkta pupunta na kayo sa aming online streaming. At mapapakinggan nyo na si Kiko Barako saan man kayo naroroon. Anyway, naka mga ka-vibes, sa kayo tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. At maya-maya sa aking pagbabalik ay magbibigay na ako ng aking final thoughts and message sa ating pinag-uusapan tungkol sa puppy love. Para sa ating next song, This Is How Deep Is Your Love by Bee Gees. Nakakasama, napapakinggan niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibe.

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo, mga ka-vibes, sa ating segment na Final Thoughts, kung saan magbibigay na ako ng aking final message tungkol sa ating pinag-uusapan na puppy love. Puppy love noong panahong tayo ay high school pa o nagsisimula pa lang tayong umibig at magkaroon ng emotional attachments. Mga ka-vibes, habang papalapit tayo sa mga pagmamature noong high school, marami naman sa atin ang may isang mukha na muling sumasagi sa isip natin sa present. Marami tayong naaalalang mga tao na naging parte ng buhay natin noong high school tayo. Isang taong minsang naging dahilan kung bakit mas masaya tayong pumapasok sa school o sa paaralan.

kahit simpleng pagpasok lang sa classroom. Isang taong maaaring hindi naging atin, pero naging mahalagang bahagi ng ating kabataan. Alam nyo, mga ka-vibes, walang masama kung maalala natin sila paminsan-minsan, kung balikan natin yung memories with them. Hindi naman dahil binalikan natin o inalala natin sila, eh gusto na nating makipagbalikan sa kanila. Gusto lang nating balikan yung nakaraan. O kaya naman, hindi naman dahil binalikan natin yung alaala natin sa kanila, may pagsisisi tayo sa kasalukuyan. Minsan, kaya natin inaalala yung taong yon, ay inaalala rin natin ang isang mas simpleng version ng ating sarili. Yung panahon na hindi pa tayo gaanong problemado. Yung panahon na hindi pa umiikot ang isip natin sa responsibilidad at bigat ng buhay. Panahon na ang pinakamalaking problema lang natin ay kung paano ba natin sasabihin yung nararamdaman natin sa taong gusto natin. At kung sino ba yung gusto nating katabi sa classroom. Kapag bata kasi tayo, mga ka-vibes, pakiramdam natin, napakalaki ng mga bagay na yun. Para sa atin, big deal na big deal yung pagkakaroon ng crush, yung makatabi si crush, yung mapansin ni crush. O lahat yun, big deal. Lahat yun, puntos para sa atin. Diba kapag hindi tayo pinansin ng crush natin, pakiramdam natin, parang katapusan na ng mundo noon eh. Kapag nalaman natin may iba siyang gusto, di ba parang ang sakit-sakit agad para sa atin? Pero, habang tumatanda tayo, mga ka-vibes, naiintindihan natin na part of growing up lang pala yun. Bahagi yun ng karanasang uhubog sa atin para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang meaning ng love? Ano nga ba ang meaning ng friendship? At paano nga ba ang tumanggap ng mga bagay na hindi natin kontrolado? Alam nyo ka-vibes, ang puppy love, pwedeng hindi yan yung pinakamalaking pag-ibig na mararanasan natin sa buong buhay natin. Pwede rin na hindi yan yung pinakamatibay o pinakamatagal. Pero para sa iba o marami sa atin, yan yung unang pagkakataon na natutunan nating makinig sa damdamin natin, sa tibok ng puso natin. Yan yung unang pagkakataon na may isang tao, may isang pangalan na sapat mo nang makita o marinig man lang para ngumiti ka maghapon. At kung tutusin naman, ka-vibes, hindi naman talaga tungkol sa kung naging kayo o hindi ang halaga ng puppy love. Hindi rin yan tungkol sa kung nagkatuluyan ba kayo hanggang sa pagtanda. Ang halaga ng puppy love ay nasa mga alaalang iniwan nito sa atin. Nasa mga simpleng sandaling minsan nating iningatan. Yung halaga ng puppy love nasa mga pagkakataong natuto tayong mangarap, umasa, tsaka maniwala na may isang taong espesyal para sa atin. Marahil
may ilan sa inyo mga ka-vibes na nakatuluyan yung kanilang high school sweetheart. And good for you, napakaganda niyan. Pero para sa karamihan, nananatili na lang silang memories o alaala. At alam nyo, mga ka-vibes, kung hindi man kayo nagkatuluyan ng inyong high school sweetheart, wala bang masama roon? Dahil hindi naman lahat ng magagandang kwento ay kailangan magkaroon ng habang buhay na ending para masabing naging mahalaga. May mga kwento na ang layunin lang e pasayahin tayo sa isang partikular na yugto ng ating buhay. At kapag natapos na yung yugto na yun, yung chapter na yun, sapat nang dala natin ang magandang alaala habang nagpapatuloy tayo sa susunod na bahagi ng ating buhay. Minsan, kapag nakikita natin yung ating mga high school sweethearts, puppy love natin sa social media, o kahit nga sa reunion, diba? O kaya naman, bigla lang nabanggit yung kanilang pangalan sa kwentuhan, napapangiti tayo eh. Minsan may tuksuhan pa. Hindi dahil may natitira pang pag-ibig or pagmamahal or hindi dahil gusto pa natin sila, kundi dahil may natitira pang pasasalamat. Pasasalamat dahil minsan na binuo nila yung buhay natin, minsan naging bahagi sila ng isang masayang panahon ng buhay natin. Nagpapasalamat dahil minsan sa buhay natin naging dahilan sila ng ating mga ngiti, naging inspirasyon at naging masayang alaala. Kaya ka-vibes sa lahat ng mga dati mong crush, puppy love, first love at sa mga taong minsan naging dahilan kung bakit bumilis ang tibok ng ating puso, lalo na nung high school, eh gusto ko pasalamatan mo rin sila. Pasalamatan mo sila sa mga simpleng ngiti na nagpasaya rin at nagpangiti sa'yo. Sa mga inspirasyon na ibinigay nila sa inyo. At pasalamatan nyo rin sila dahil naging bahagi sila ng inyong buhay na kahit kailan hindi nyo malilimutan. Kaya sa mga ka-vibes nating nakikinig ngayon, ito, tandaan nyo itong sasabihin ko. Hindi lahat ng taong mahalaga sa buhay natin kailangan manatili. Hindi lahat ng taong mahalaga sa buhay natin ay mananatili. May mga taong darating lang para turuan tayong ngumiti. May mga taong darating lang para turuan tayong mangarap. May mga taong darating lang para ipaalala sa atin na minsan ang pinakamagandang alaala ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa saya at aral na iniwan nila sa ating puso. Kaya ka-vibes, kung sakaling may isang pangalan na pumasok sa isip mo habang pinag-uusapan natin itong puppy love, umintay ka na lang. Dahil minsan sa buhay mo, may isang taong naging dahilan ng masayang alaala ng iyong kabanata. At kahit hindi naging kayo, ka-vibes, kahit hindi kayo nagkatuluyan, kahit magkaiba kayo ng landas ngayon, mananatiling bahagi siya ng isang panahong napakasarap balikan. Dahil ang puppy love
ay hindi lang kwento ng pagmamahal o pag-ibig. Ang puppy love ay kwento rin ng kabataan. Kwento ng mga pangarap, ng pagiging inosente. At higit sa lahat, kwento yan ng mga alaalang habang buhay nating dadalhin saan man tayo dalhin ng buhay. Mga ka-vibes, minsan ang mga taong hindi naging atin ang siyang nagbibigay sa atin ng ilang pinakamagandang alaala ng ating buhay. At minsan, sapat na yon para manatili silang espesyal sa ating puso kahit kailan. Ikaw ba ka-vibes? Ano ba ang iyong puppy love memories noong high school ka? Pwede mo yang i-share kay Kiko Barako. Bukas ang aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman, mag-message ka sa aming Facebook page na GV99.9FM or mag-live chat ka sa aming online streaming na gv999.live o kaya naman yung link niyan ay nasa aming Facebook page para mas madaling pong matugtog. Sa ngayon, magpatugtog na tayo mga ka-vibes. Inyong napakinggan at nakasama sa mga oras na to. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. Sa programang Chess Tawanan. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV99.9 Your Good Vibes.

0: Medical Center.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Tol!
3: Oy, tol!
2: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
3: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
2: Pero, puro pangit lang yung pwede.
4: Oo, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Baka-uwi na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
8: Ay, naku, tuloy-tuloy pa rin na pakikinig mo sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na papakinggan pa rin sa mga oras na ito, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chess Tawanan. Naku, samahan niyo ko hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. At katulad yan ng pagsama sa akin ni DJ Robby. DJ Robby, magandang hapon sa'yo.
9: Magandang hapon, everyone.
8: At parang pagod na pagod.
9: Inaanto. At parang inaanto ka tao na yun.
8: At parang pagod na pagod ka.
9: Kasi nga, mag-aalas 5 na. So, masarap na mag-shesta.
8: Kanina pa yung shesta.
9: Ay,
8: kanina
9: pa ba yun? Ay, ngayon ako nagsisimula mag-shesta eh. Wala kayong choice.
8: Grabe. Alam niya si DJ Robby, kaya pala laging puyat. Kasi ang shesta niya, alas 5.
9: Oh, hindi ako nagpupuyat.
8: Oh, hindi ka nagpupuyat. Talaga. Sana all.
9: Oo, ever since nung bata ako, hindi talaga ako nakakapagpuyat. Kasi dahil, yung body clock ko lang talaga, since pinapagalitan kami ng parents namin, kapag up pa kami ng around 9 p.m. nung bata pa ako.
8: Grabe, 9 p.m.
9: Oo, tapos ngayon, nung pumasok naman ako ng school, so student leader tayo, marami tayong ginagawa sa school. So kailangan talaga natin matulog ng maaga kasi maaga din ang pasok. So ang pasok kasi namin before around 7 a.m.
8: Ang aga naman.
9: Ang aga, di ba? 7 a.m. Tapos naging traffic dito.
8: Wait,
9: sa Lipa.
8: Wait, ito ay college.
9: Senior high school.
8: Ah, kasi may senior high school kayo. Okay.
9: Senior high school. Tapos naging traffic dito sa Lipa.
8: Ah, sabagay. Kasi ako, unang-una, wala akong senior high school.
9: Pero may senior high school kang...
8: May senior high school akong mga kaibigan.
9: Akala ko.
8: Akala
9: okay.
8: Mo, anong... Akala ko, hindi ko itatawid yan. Tsaka, pero ito ha, kasi wala akong senior high school, pero nung college ako, syempre pag college, alam mo naman schedule niyan, minsan may tanghali, minsan may umaga.
9: Actually, nakakainis kaya, nga eh.
8: Bakit?
9: Kasi meron ako dati before.
8: Dati before, oh.
9: No, dati kasi, ladies and gentlemen, ang schedule ko is may klase ako ng around 7 a.m. to 10 a.m.
8: Oh.
9: Ang sunod kong klase, 5 p.m. to 10 p.m.
8: Ganun talaga kahaba ang vacant.
9: Di ba yung vacant namin?
8: First year yan.
9: No, around third year na siguro.
8: Bakit may ganun ka pa rin? First year ka na?
9: First year kasi, puro minor subjects lang yan usually. At saka online class kami ng first year eh.
8: Ah, sabagay. Oo nga, pandemic, ano nga pala to? Pandemic student nga pala to si DJ Robby.
9: Exactly.
8: Sa akin kasi, nung college ako, yung mga ganun kahabang vacant, first year lang yun.
9: Bakit first year yun? Di ba minor subjects yun?
8: Yun nga eh. Kaya nga mahaba ang vacant kasi puro minor subject. Pagdating mo ng third year, na puro major subject na.
9: Wala na
8: talagang halos vacant.
9: Eh, bakit ganun? Sa amin baliktad. Kasi nga, sa school namin, most of our professors, most of our instructors, ay part-time professors.
8: Same lang naman sa amin.
9: So, nag-a-adjust yung school sa schedule ng availability nila.
8: Sa amin kasi, may mga full-time, pero practitioner at the same time. So, full-time sila sa nagtuturo, pero ang full-time din sila doon sa trabaho nila na na practitioner, like media practitioner talaga sila. So reporter. So yun.
9: Ako kasi communication graduate.
8: Yes.
9: Ako po, hindi po ako communication graduate.
8: So ngayon, kaya nilang balansin.
9: Hindi po ako graduate.
8: Hindi ka pala graduate.
9: Hindi ka graduate.
8: Hindi ka graduate, tapos umaasa ka ng
9: Oh, yung scholarship po. Anyway, so scholarship ko po, shoutout po sa sangay ng gobyerno na hindi mo nabibigay ang aking scholarship. Isang taon na po akong graduate. Oo.
8: Baka naman daw.
9: Nag-go scholarship na yan eh. May Uy. Ghost project tayo, tapos nag-go scholarship din.
8: Huwag naman ganyan. Hindi naman siguro. Ikaw naman, oh. Baka naman, ano, baka naman na... Ang layo kasi ng apelyido mo. Sa alphabet.
9: Hindi na. Para lahat kami, wala pa. Oo.
8: Oh, alphabetical pala. Ang layo ng apelyido.
9: Ay, pag ganun nga nung, ano, nung high school.
8: O, di ba ganun yun? Yung seating arrangement. Di ba na, minsan nga, sabi mo, yung crush mo, ang layo ng apelyido niya sa apelyido.
9: Ay, wala akong crush yung high school.
8: Talaga ba?
9: May crush ako na parang happy crush lang.
8: O, yun nga. Yung mga happy crush, happy love lang, mga ganun.
9: Ano pero feeling? Never ako nag-insist, like, never ako umamin sa crush ko na crush ko sila.
8: Eh, wala naman talagang umamin, lalo na pag high school, eh, bihira.
9: High school, college, until now, wala akong inaminan eh.
8: Ay, wala. Si DJ Robby, ano to, takot umamin to.
9: Oo.
8: Takot ka mag-commit?
9: Hindi ako takot mag-commit, takot ako masaktan.
8: Ah, takot ka ma-rejectan.
9: Eh, hindi naman, takot ako masaktan. I don't like the idea of love nga right now eh. Like, wala talaga sa isip ko ang pagiging romantic, magkakaroon ng jowa. So, sa mga ka-lives natin dyan, pasensya na po.
8: pasensya na kahit na milyonaryo ka pa daw. Pasensya
9: oy,
8: na.
9: Hindi, pag milyonaryo
8: ka. Ano daw, exempted pag milyonaryo. Exempted kapag ka ano.
9: Basta malaki ang bank account. Ang laman sa bank account, basta usapang bulsa.
8: Oo. Exempted.
9: Mahihilot ako.
8: Exempted pag business owner.
9: Kahit mag-cheat ka pa sa akin, wala akong
8: basta may pera.
9: Mukhang pero talaga.
8: Iba talaga nagagawa ng pera kay DJ Robby. Promise mga kamay.
9: Mukha talaga akong pera. Okay, inaamin ko na. Sabi nga din ang nanay ko eh.
8: Oh.
9: Kasi wala akong ambag sa bahay.
8: Oh,
9: bills. Wala akong bills.
8: Oh, ito ha. Wala nang ambag sa bahay. Okay. Nagtitipid pa sa pagkain. Nagtitipid pa sa pamasahe. Tapos sasabihan pa kami, wala daw siyang pera. Ay, kasi trabaho naman.
9: Masyado ako na-expose dito sa programang to. Sa programa ko naman hindi ako na-expose. Naman, pili lang yung sinasabi ko.
8: Kasi naman, alam mo, kung sa mga sinasabi mo rin sa akin, nai-realize ko yun eh, tuwing nag-uusap tayo on air, paano yung sabi niya wala siyang pera?
9: Pero, eh kasi nga lumalabas sa mga luho. Di ba sa mga luho, mga ka-fives, doon nauubos yung pera natin. Especially, nasa
8: ikaw, early maluho.
9: Maluho ako.
8: Eh yung cellphone mo nga, hindi mo mapalitan, maluho.
9: Eh kasi mahal.
8: Pero sa maluho.
9: Maluho ako sa damit, sa gamit, sa paglabas, gano'n. Pag lumalabas kami ng mga friends, kasi siguro may iyaman yung friends ko, magpapalit na nga ako ng mga kaibigan. Kumakain kami, 3K, ang bayad.
8: 3K total bill?
9: Dalawa lang kami, no?
8: Diyos ko, titig 1.5 pa kayo, no?
9: Oo.
8: Ano kinakain nyo?
9: Kaya nga eh.
8: Gano'n ba kayo karami kumain at kumaabot ng 3K? Diyos ko naman.
9: Oo, kanya-kanya pa kami, no?
8: Anyway, dahil nga usapang memories tayo, ikaw ba DJ
9: memories, bring back
8: DJ Robby, nung high school ka...
9: Ayaw ko na pag-usapan ng past.
8: Ayaw mo? nung high school ka, yung halimbawa, nagka-crush ka naman for sure.
9: Oo naman.
8: Oh, ano yung style mo na ginagawa para makita mo yung crush mo? Kaklase mo ba to o hindi?
9: Hindi. Wala ako naging, naging crush na nakaklase ko.
8: Ah, so
9: laging
8: ibang section?
9: Laging ibang section, ibang year.
8: Anong style mo para makita mo?
9: Lagi ko sila nakikita. Sila ang dami.
8: Wow, ang dami.
9: May dalawa din kasi sila.
8: Sabay.
9: May choices. Magkaklase pa sila.
8: Magkatropa pa sila.
9: Hindi sila magtropa.
8: Ah, okay. Kaya magtropa pa sila.
9: Hindi sila mag-ibigan.
8: O anong, dahil lagi mo sila nakikita dahil?
9: Dahil student leader ako, journalist ako, tapos very active ako sa school. Nag-varsity pa ako doon. So lagi talaga ako may ganap sa school. And every time na may event, every time na paglabasan kami din na nagpa-facilitate ng paglabas. Ganun kasi sa public schools eh. So yun, lagi ko talaga sila nakikita at wala akong choice.
8: Wow, wala ka pa ng choice. Parang kasalanan pa nila. Parang kasalanan pa nila na naging crush yung sila.
9: Actually, kasi hindi nila ako pinansin din.
8: Well, kung sabi ko nga, kung hindi ka pinansin ng crush mo at hindi naman kayo naging kayo, may mga tao talagang dumadaan lang sa buhay natin.
9: Actually, ganun but kayo talaga. Dumaan. Ikaw, meron nung naging crush nung high school. Nagpapansin ka? Papansin ka, pero...
8: hindi. At nung high school ako, hindi. Kasi ano pa ako noon eh. Medyo mahihain pa ako noon eh.
9: Naging mahihain ka buong buhay mo?
8: Oo. Congratulations. Naging mahihain pa ako. Promise. Kasi,
9: bakit?
8: Kasi yung mga crush ko noon, nung high school, hindi ko sila nilalapitan. Tinitingnan ko lang.
9: Ang weird naman doon na tinitingnan mo yung crush mo.
8: Tinitingnan ko lang sila.
9: At tinitingnan mo lang sa malayo?
8: Oo. Alam ka naman, titingnan ko malapitan.
9: Oo, di ba? Ang weird doon.
8: Anong iniisip mo malapitan?
9: Ang weird doon. Si Baklo, nakita ko. Titignan, titignan. Nakakainis kaya pag titignan, titignan sa iyo yung isang tao, iniisip mo, ano kaya iniisip nito sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Diba? Hindi. Ang pangit ba ng suot ko?
8: Ang pangit naman nito.
9: Ay, hindi. Sabi nung, oh, okay. Ako oh. Mamayabang ko to. Sabi nung nakasabay ko sa jeep na bata, sabi nila ang bata hindi nagsisinungaling.
8: Oh, sa panahon ngayon, parang nagsisinungaling na ang bata.
9: Hindi, bata hindi nagsisinungaling ate. Oh. Sabi nung bata sa akin, titig siya sa akin. Ay, oh. Ayoko talaga tumititig sa akin ng mga tao. Tapos oh. Bigla siya nagsalita dun sa kanyang ate na kanyang ano kanyang tagabantay.
8: Oh.
9: Sabi nila, ate ang pogi oh. Tapos nakaturo sa akin.
8: So nirereto ko pa sa ate niya.
9: Ayoko nga doon. Okay ko na realize.
8: So ngayon mo lang na-realize na kung bakit niya sinabi ate ang pogi o ibig sabihin nirereto ka na
9: ay oo nga ngayon ko lang na-realize ito siya naman medyo slow lang talaga si DJ Robby sa mga panahon niya sa
8: kung
9: buhay
8: kung sino man po yung nakasabay ano ba to batrasco ba to
9: hindi siya sa batrasco eh
8: saan sa jeep lang
9: ah jeep lang siya
8: ay sayo o baka naman na baka naman na nakikinig may radyo sila sa bahay kung sino man yung nagsabi ng ate
9: sabihin ko ba yung kanto wag na siguro
8: kung sino yung nakasabay ni DJ Robby at sinabihan mong ate ang gwapo
9: eh kahapon lang yon
8: eh kahapon lang pala yon. Saang banda to?
9: Huwag mo lang sabihin, hindi ko sasabihin.
8: Pero again, kung sino ka man, mag-message ka sa aming Facebook page sa GB99.9 FM, i-entertain ka ni DJ Robby.
9: Hoy, hindi ako entertainer.
8: Hoy, nagpapasaya ka ng tao. Di entertainer ka.
9: Oo, okay, sabi mo eh. Pero never ako nagka-crush sa kaibigan ko.
8: Eh kasi pag tropa, tropa lang.
9: Ay mayroon mga tao na de-develop ang feelings kapag magkaibigan.
8: Pagka na-develop ka ng feelings sa tropa mo, talo ka.
9: Bakit?
8: Eh, 90%.
9: Never nangyari sa'yo?
8: Ah, never. Okay. Pagka tropa-tropa lang. Never 90% na yung tropa sasagutin ka o papayagan ka manligaw. Lalo na kung babae. Kasi ang babae, pagka tinropa ka niyan, usually, talaga ang tingin na sa'yo, tropa.
9: Pero may ibang babae akong kilala na tinropa dahil iba ang intensyon.
8: Ay, iba na yun. Ibang usapan na yun.
9: Para mapalapit daw.
8: Para, kunwari bestie.
9: Kunwari kaibigan, tropa lang. Sama sa basketball, ganun pero manood. Ang... Cheerleader, pero ang intensyon.
8: Ay,
9: tikim-tikim lang daw ng ano ng masasarap na putahe.
8: Minsan talaga ang ahas.
9: Kasi gusto nilang lumabas lagi.
8: Minsan talaga ang ahas nasa apple tree.
9: Anong apple tree?
8: Nasa puno ng apple. Yung puno ng apple.
9: Hindi ko
8: nagat
9: yung joke mo. Please elaborate. Please elaborate.
8: Pamatalino yun. Ba't ko yung elaborate?
9: Bakit yung ahas sa apple tree?
8: Oh, di ba si Ibat Adan?
9: Okay.
8: Oh, nasa apple tree yung ahas.
9: Okay.
8: Oh, yun. Alam mo na yun. Dapat gets mo yun.
9: Hindi ko na nag-gets.
8: Oh, bahala ka
9: si Charmaine buhay. Kasi yung alam ko. Bakit kasi may apple eh si Charmaine ang uso ngayon?
8: Anyway, nako ikaw ba DJ Robby? Ano bang gusto mong sabihin sa mga kapabibis natin ngayong hapon?
9: Mamaya pong alas 6 hanggang alas 9 ng gabi ay makakapat. Parang ako yung nagpapasyo. Mamaya po alas 6 hanggang alas 9 ng gabi ay makakasama niya si DJ Robby sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robby. Sabay-sabay po tayo mag 6 to 9 mamayang gabi. Dahil hanggang alas 9 na muli si DJ Robby. Thank you so much.
8: Ay, taray. Kagabi ka lang hanggang alas 8.
9: Oo, hanggang alas 8 ako kagabi eh.
8: Oo na, dapat lang. Baka sabihin, abusado ka. Anyway, naku, sa lahat ng mga kababis nating nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin 8 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Maraming salamat po mga kababis. Magkita-kita tayo next week na ulit. Monday to Tuesday po
9: ay,
8: ang programa.
9: Ay, parang next week na din pala ako.
8: Ha?
9: Hindi pala pwede.
8: Monday to Tuesday po ang programa ni Kiko Baraco. Ang programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta. Programang Siesta Wanana. Siyempre, sa hapong ito, nakasama na pakinggan niyo sa maghapon ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco kasama si
9: DJ Robby.
8: Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GB99.9.
9: Your Good Vibes.
8: At para sa aking bye-bye song, nako sa lahat ng mga may crush dyan, I'm pretty sure iisa lang ang nararamdaman nyo. Kayo ay kinikilig.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your

And welcome to my program, everybody. This is DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:20 in the evening, Philippine Standard Time. Happy Tuesday evening to each and every one of us. Mga ka-vibes, kumusta naman ang ating mga second day ng pasok para sa ating mga chikiting? Kumaray, kumusta na ba ang inyong mga alaga? Ang inyong mga alaga? Ano yan, pet? Anyway, speaking of pet, mga ka-vibes, ngayong araw po ay sinaselebrate natin. Or hindi naman siya sinaselebrate, bagkos ay ginugunita natin ang pet Memorial Day. So shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi alam niyo mga ka-vibes, kapag tayo ay nawalan ng pet, parang nga naman tayo nawalan na rin

talaga namang masakit sa ating kalooban kapag tayo ay nawawalan ng mga pets. Anyway, speaking of pets, mga kawebs, ano ba ang inyong pinakaboritong pet? Or kung may pet man kayo ngayon, ano ang pet na inyong inaalagaan? Aso ba yan? Pusa ba yan? O kaya naman yan ay daga? Hoy, may dagang costa, di ba? Costa ba yan, di ba? Yung white. O, di ba? Inaalagaan din yon. At saka yung mga manok. Hoy, speaking of manok. Malalaman mong Pilipino ang isang tao kapag siya ay nag-video sa umaga tapos may kilaok ng manok. Hindi mawawala yung kilaok ng manok sa umaga, mga kabibs. At yun ay part ng ating daily living, lalo na here in some of the rural areas ng Southern Luzon. Ang pag-aalaga ng manok ay isa namang naging hobby na rin ng karamihan sa atin, mga kabibs. Lalo na po ang aking ama. Shoutout po sa aking Father Bear? Kay Papa Bear. Good vibes evening sa iyo, Father. Anyways, ayun na nga, mga kababs. Ano ba kayong mga pinakapaboritong pet na inaalagaan? Ano ba kayong dream pet din, mga kababs, kagaya ni DJ Robbie? Wow, for me naman kasi, ang aking dream pet is makapag-alaga ako ng malalaking breeds ng aso. Yun talaga yung dream pet ko eh. Kasi meron akong naging pet na asong Pinoy. Tapos nawala din siya sa amin after 15 years. So shoutout po siya, Chris. Shoutout yung patay na aso. Pero yun na nga, 15 years sa amin si Chris. Tapos wala lang siya last year ba, bago sumapit pa yung Pasko or yung kaaraw ng Kapaskuhan. So medyo may dinaramdam tayo last Christmas. Pero ito nga, alam niyo ba kung bakit Chris ang pinangalan ko dun sa aso? Kasi nung bata ako, meron sikat na basketball player. If you know, you know. Ang pangalan niya ay Chris Chu. Tapos, pag tinatawag niya yung aso, di ba Chu yung sinasabi? Chu! Ganun tayo magtawag ng aso. So kapag tinatawag siya, Chris Chu. Wala, naisip ko lang yun nung bata ako, di ba? Nung bata pa lang ako, baliw na si DJ Robbie. Hanggang pagtanda niya, nadala niya at hindi siya nag-evolve. Pokeball. So wala tayong choice kung hindi ang i-handle na lang si DJ Robbie at hayaan na lang siya sa mga gusto niya sa buhay. Pero kayo ba, mga kawebs, ano bang inyong mga dream pets? At kung meron naman kayong dream or kung meron man kayong pets ngayon, kung siya ay nakakapagsalita, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? So please let me know, mga kawebs, at mag-message po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. At babasahin ko po ang inyong mga messages later on sa akin pong pagbabalik. At sa akin din pong pagbabalik, mga kawebs, ay sisimulan na po natin ang ating usapin sa ating question of the night. Pero mamaya ko nasasabihin yan, mga kawebs. So manatili lamang po kayo nakatutok dito lang sa GV99.9. Anyways, para sa ating sunod na awitin, ito po ang awitin ni Shawn Mendes na There's Nothing Holding Me Back. Kaya naman, mga kabayan, sa manatili lamang kayo nakatutok dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9. Your good vibe.

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang

This is still DJ Robbie sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:41 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us. Mga ka-vibes, ang tagal mag-Friday, no? Tuesday pa lang, pero parang excited na ako mag-Friday at mag-weekend, tapos magpahinga ulit. Anyways, mga ka-vibes, good vibes evening to each and every one of us. Sa ating mga ka-vibes na papauwi na, galing sa eskwelahan na trabaho, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga drivers, yes. Kay jeepney driver, kay tricycle driver, kay Batrasco driver, kay helicopter driver. Meron bang radyo sa helicopter? Hindi ko alam, di pa ako nakakasakay. O kaya naman sa submarine driver. Magandang gabi po sa inyo mga kababes. Kung ano man po ang inyong dinadrive sa mga puntong ito ng inyong buhay, magandang gabi po. At sana makarating kayo ng ligtas sa inyong pupuntahan. Alam niyo mga kababes, ngayong na medyo nagmamature na tayo, as time goes by, as day passes by, na nagmamature tayo, tumatanda tayo, ibig sabihin, mas lalo ko rin na appreciate yung mga simple gestures na sinasabihin ako na ingat ka, mag-chat ka pa uwi, kasi parang mas nagiging meaningful eh. Diba? Kung ikaw ay may nag-chat-chat sa inyo na ingat ka pag-uwi, chat mo ko, ibig sabihin, meron silang care despite of loving you. Ka-vibes. Oh, ang sweet mo. Parang ka DJ Robbie, wala pa sa punta ito ng aking buhay na nag-goodnight sa akin. Wala pang ingat ka pag-uwi, di ba? Tanging mga katrabaho ko lamang. Pero I'm very thankful na rin, very thoughtful din ang ating mga workmates. Kahit wala tayong love life, kung meron naman tayong mga totoong kaibigan sa ating buhay, di ba, mga ka-vibes, ay hindi mo lang kakailanganin pa ng ibang tao. Anyway, speaking of pagtanda, yan po ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Dahil ang ating pong question of the night.

mga pagkain natin. Ba't siya may sigaw ako? Ba't parang nagagalit yung si Robbie? Kahit yung ultimong pagkain natin, mga ka-fives, diba? Nagbabago din siya as time passes by. Kaya medyo naiinas din si DJ Robbie. Kasi mga bagay na kinakain ko naman dati, hindi ko na makain ngayon. Pero may mga bagay din na hindi ko kinakain before, na kinakain ko pa rin ngayon. Anyways, eto nga. Basahin natin ang inyong mga mensahe. Ayon sa ating ka-fives na si Billy, sabi niya, DJ, musta na? Anlikain na ng Pepsi Log. Ang hilig mo sa Pepsi Log, baby. Wala bang Tizzy Log? Puro ka Pepsi Log. Wala bang Tizzy Log? Kasi nga bang partner yan, mga ka-fives. Ang Pepsi Log at Tizzy Log. Tinola, Sinangag at Itlog at Pepsi. Or Pepsi Log, Pepsi Log, Pepsi, Sinangag at Itlog. Ginagawa ko ng lahat para makalusot man lang sa inyo, mga ka-fives. Pero alam niyo naman yung ibig sabihin ni Billy. So, bahala na siya dyan sa buhay niya. Anyways, yan nga po ang ating pinag-uusapan or ang ating question of the night. Para sa gabing ito, ano ang mga updated habits na ginagawa mo ngayon sa inyong mga buhay? For your answers, please message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. At para masaring team online, maaari nyo pong mag-iwan ng mensahe sa atin pong live streaming sa pamamagitan po ng live chat. Yes, may GC dyan sa baba. Maaari kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe at akin ko po yung mababasa. Anyways, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. At sa akin pong pagbabalik, babasahin ko po lahat ng inyong mga messages kay DJ Robbie at ang inyong mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan para sa gabing ito. Pero bago yun, ito muna ang awiting Heaven Knows by Charmaine and Lemon. So once again, this is DJ Robbie para po sa aking programa, Barkada Vibes, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by
2: BioFlu.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV 99.9.
4: Your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: And welcome back to my program, everybody. This is DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:20 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Tuesday evening to each and every one of us. Last pala pag natin ating nasa video dahil panibagong araw na naman ang dumating sa ating buhay. And we are now a day older, ladies and gentlemen. It's the reality of life. Habang tumatagal ang buhay, tayo ay tumatanda. And yun nga, speaking of pagtanda, mga ka-vibes, ano nga ba ang naging habit nyo na dati naman ay hindi nyo ginagawa ngayon? As we grow older, as we age, ay inyong nagagawa na. Yan po ang ating mga, yan po ang katanungan natin para sa gabing ito, mga kapalis. Para sa inyong makasagutan, you can message me sa 0926-079-8708 or sa ano pong official Facebook account, it's GV99.9FM. Nakalagay din po sa ating official Facebook account ang ating link papunta sa ating online streaming platform, mga ka-vibes. So, i-click nyo lang ang link at directly na kayo mapupunta sa ating online streaming account. Oras na para basahin ang inyong mga mensahe at kasagutan sa ating pong question of the night. Kaya naman ito ay ating pagkakatalakayan na ayon sa ating GV sender. Mas maaga na akong natutulog. Dati 2 a.m. ngayon 10 p.m. na ang aking target. As we grow old, nagbabago din po ang needs ng ating katawan. Pero si DJ Robbie, imagine mga ka-vibes, I'm only on my early 20s. 23 years old pa lang po ako. Pero never po ako nakakapagpuyat. Naiingit ako sa aking mga kaibigan, sa aking mga kaedad na merong nightlife. Sila nagpa-bar, nagka-club. Pero si DJ Robbie, tulog. Never po ako nagpuyat buong buhay ko. Nagpupuyat lang siguro kapag may special occasions, kasi lang siya ang aking mga kaibigan. Pero I did try na makapag-bar, makapag-club one time. Tapos, alas 12 ng gabi, natulog na lang si DJ. Natulog ako sa club. Hindi ko rin alam kung bakit gano'n ang aking katawan. Gusto ko naman talagang ipilit. Pero hindi ko po talaga kayang labanan ang aking antok. Sana hindi lang ako, no? Shoutout sa aking mga kasintila dyan, sa mga Gen Z's dyan. Kayo din ba, hindi nyo kaya mag-club dahil kayo ay laging inaantok? Ang hirap po mag-early bird tapos panggabi ka. Ayun na nga, maraming salamat sa iyo mensahe ha. Akin naman dito, sa isang ito, hindi na ako agad nagre-reply kapag stress ako para iwas away at maling desisyon. Buti ka nga, hindi ka nagre-reply kapag stress, si DJ Robbie. Hindi talaga ako nagre-reply at all. Tinatamad na ako mag-reply. Hindi ko alam kung bakit. Before naman, masipag ako mag-reply eh. Pero as of the moment, na talaga ako madalas nagre-reply. Lalo-lalo na kapag random chats. Random na mag-chat-chat sa iyong Facebook. Tapos mag-good morning, mag-good night. Kumusta ka na? Hindi naman kita kilala. Diba? Kung kumustahin ka, hindi ka naman kilala. Ano kaya yun? Diba? Bahala kayo dyan. Basta pag si DJ Robbie chinat nyo, hindi ako magre-reply. Unless it's an emergency, syempre magre-reply tayo dyan. Anyways, let's move on. Adulting unlocked. Dahil DJ Robbie, ang ginagawa ko na po ngayon is nag-iipon na ako bago ako gumastos. Financial literacy comes first, mga ka-vibes, bago po ang ating mga luho sa buhay. Oo, unahin po muna natin ang mga savings, emergency funds. Diba? I-budget muna natin ang ating mga pera bago ito mawalda. So, pero sinabihan ako ng nanay ko one time na magtipid daw ako. Pero sabi ko kay mama, ma, anong titipidin ko? Bigyan mo muna ako ng 10K. O, sige, titipidin ko yan. Bigyan mo muna ako ng titipidin bago ako magtipid. Ganun ang buhay. Hindi yung pinagtitipid mo ako, wala naman akong titipidin. Ano yung titipidin ko? So, yun nga po. Ladies and gentlemen, ganyan talaga ang buhay. Anyways, let's move on. Parang kay DJ Robby lahat to. Sabi pa nitong isang ka-vibes natin, mas madalas na akong maglakad kesa sumakay. Well, everyday ko pong ginagawa na maglakad, papauwi ng isang oras ng 5 kilometro araw-araw. Opo, ginagawa ko yan. Hindi ko rin alam kung anong reason. Though namamahalan naman talaga ako sa masahe, pero afford ko naman mamasahe, pero mas gusto ko talaga naglalakad eh. Kasi nakakapag-isip-isip ako, na nakakapag-reflect ako sa buhay. Ang dami ko naiisip talaga kapag naglalakad. So the point na nga, every time na nag-iisip kasi ako, nagsasalita din ako. So kaya ngayon, nag-iisip ako, nagsasalita ako. So may programa ako. Pero kapag gabi, habang naglalakad, sometimes yung soliloquy, yes. Ang soliloquy po, yung kapag nag-iisip tayo, mga inner thoughts natin, napo-voice out natin siya. So yun, madalas siya nangyayari sa akin na kapag nag-iisip ako ng malalim is napo-voice out ko din. At sometimes pinagtitigilan na rin ako ng mga tambay sa kanto. Ngunit na lang mababait pa yung mga tao dito sa amin at hindi pa nila ako nabubugbog. Pero sana wag naman tayong umabot sa ganitong, sa ganung parte ng buhay natin. Kaya naman shoutout sa lahat ng tambay dyan sa kalsada na aking nakakasalubong every night. Ito ba? Ayaw naman dito, hindi na ako nag-over-explain sa mga tao. Kung gets nila, okay. Kung hindi, okay pa din. Alam niyo, wala na rin akong energy para i-explain pa ang sarili ko. Kung hindi mo na-gets, bahala ka sa buhay mo. At kung na-gets mo naman, okay, parehas tayo ng wavelength, parehas tayo ng iniisip. And congratulations to the both of us. Kasi nga, as we grow old, as we mature, nawala na tayo ng energy sa bagay-bagay. Oo, mas gusto rin na lang natin i-reserve ang ating enerhiya sa mas makabubulohan pang mga bagay. Kaya ba mga ka-vibes, nakaka-relate ba kayo? And kung kayo ay nakaka-relate, ano nga ba ang mga updated habits mo ngayon, mga ka-vibes? Yan po ang ating question of the night na maaari nyo pong sagutin sa pamamagitan po ng pag-send ng inyong mga kasagutan through our mobile hotline number na 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GB99.9FM. And later on in the midst of the program, I'll be reading all of your answers, I'll be giving you your shoutouts, and I'll be granting all of your song requests, mga ka-vibes. Pero bago yan, magbalik, tugtugan na po muna tayo. And dahil Pride Month, ngayong June, ang ating sunod na awitin is just an indication and telling us na we are born this way. Once again, this is GB99.9.
7: Doesn't matter if you love him.
6: Your good vibes.
7: Just put your paws up.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Parang yung boy, di ba ang pera ay nabalik?
8: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
7: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
8: Ayaw ko naan.
9: Hala, joke pala yun.
10: Hello?

0: 99.9. Your good vibes.
1: It is now 7:40 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9. Your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin ngayon, 7:42 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Tuesday evening to each and every one of us. Sana naman masarap ang inyong mga kinakain ngayon.
7: Uy, sana all!
6: And sana all din sa inyo. Kasi kumakalab na ang sikmura ko at nagagalit na ang mga dinosaur sa akin, chan. Sana mabigyan nyo ako. Namalimos. Anyways, let's move on. Ang ating pong pinag-uusapan para sa gabing ito ay ang ating question of the night. Na ano nga ba ang updated habits mo, ka-vibes? Siyempre, sumatanda tayo. Nagbabago ang ating mga habits, ang ating daily routine. So please let me know kung ano na nga ba magbabago na nagaganap sa buhay mo, ka-vibes. You can message it sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. Ding, ding, ding! At para man sa aring team online, may GC sa baba si DJ Robbie. Maaari kayo mag-iwan doon ng mensahe. Okay, basahin na natin ang inyong mga kasagutan ha. Ayon sa aring ka-vibes na si 8848. Good evening sa iyo, 8848. Sabi niya, good PM. Ang updated habits ko ngayon ay gumawa ng pera. Alam naman natin marami itong nabibili. Dati hobbies ko is to build house. Ngayon naman ay gayon pa din. Di mo na itatanong, electrician din ako. DJ Robbie. Wow! Good evening sa'yo, 8848. At buti ka pa, electrician. Baka naman maisip mong dagdagan ang saksakan ko sa kwarto. Kasi parang nahihirapan na si DJ Robbie sa kanyang kwarto dahil kulang sa saksakan. Kung may free time ka, 8848, kung hindi mo naman mamasamain at gusto mong dagdagan ang saksakan ni DJ Robbie sa kanyang kwarto, ay pwede naman. Magandang gabi sa'yo, 8848. And maraming salamat sa araw-araw mong pagtutok. Anyways, para naman sa ating ibang ka-vibes, ayon dito, hindi na ako sumakasagot agad sa tawag at nagte-text muna ako ng ano po yun. Alam niyo mga ka-vibes, gigil na gigil talaga ako kapag every time na may tumatawag na wala man lang pasabi, ano yan? Bakit kailangan ko pang sagutin? Diba kasi parang napaka-urgent, no? Hindi man lang sila nagbigay ng heads up, ng preemptive measure sa atin na ay, kailangan itong sagutin dahil may importanteng message or may importante akong tawag na gagawin sa'yo. Eh hindi eh, basta lang sila agad tumatawag sa atin at medyo naiinas na nga si DJ Robbie sa mga ganon. Para bang pahuhulain mo kung ano ang sasabihin mo, give me muna ng script, give me muna ng preemptive measures kung tungkol saan nga ba yung sasabihin mo. Okay, let's move on. Ang updated habit ko is mag-check ng presyo bago ma-in love sa isang bagay. Okay, alam nyo mga ka-vibes nga, since bata pa tayo before, syempre, nung mga bata pa tayo, ang mga hobbies naman talaga natin or ang habits natin is hindi siya expensive. Yung simpleng paglalaro lang sa labas, diba? Yung mga texts, jollets, yung mga batang 90s, early 2000s, makaka-relate dyan kay DJ Robbie. Diba? Yun ang ating mga hobbies before nung tayo ay bata. Pero ngayon, ang mga hobbies natin. Ay, may bayad na. Parang lahat binabayaran eh, no? Siguro kung pwedeng lagyan ng tax ang paghinga natin, gagawin yan eh. So, wag naman sana umabot sa ganun ng ating buhay, oo. Pero yung mga hobbies nga natin as we grow older, nandiyan ang mga recreational activities. Hindi po libre ang pagre-rent ng court sa pickleball. Diba? Hindi po libre ang community sa pickleball. At hindi rin po libre ang mga fun run. Merong registration fee yan. At usually ganyan na yung mga hobbies natin at mga habits natin bilang mature na tayo at nasa adulting stage na tayo ng ating buhay. So, nag-change naman talaga. Dahil ngayon, money. Ay, our world revolves around money. Muntik pang mahulog yung cellphone. Eto na, ayon naman sa ating ka-vibes na ito is hindi na ako tumatanggap ng lakad kung alam kong wala akong budget. Usapang pera na naman. Pag tayo tumatanggap talaga, parang usapang pera na naman tayo. Nagiging mukhang pera tayo lang. Pero alam nyo mga ka-vibes, never ever since naman nung ano, nung bata pa ako, up until now, hindi talaga ako pumapayag na sumama kapag wala akong budget. Kasi ayoko nililibre ako. Gusto ko kung ililibre man ako, kahit nga nagde-date eh. Kahit dating, kung nililibre ako, ayoko ng sa kanya lahat, ng cargo niya lahat. Kasi alam niyo naman mga ka-vibes, sa atin is may tinatawag tayong ano nga yun? Makalimutan ko na. Pero ayoko kasi yung idea ng makalimutan na. Ayoko kasi yung idea na nililibre ako lahat-lahat. Kasi what if hindi maging successful yung date namin, di ba? Parang sa kanya, may iisip na, ay, ito yung nilibre ko, tapos wala palang kwenta kausap. Ganang level, mga kabay. So, talagang hindi ako nagpapalibre. At kung nilibre man ako, I make sure na, halimbawa, nilibre ako ng hapunan, ng dinner, I make sure na, ay, tara, coffee tayo. Pero that time, ako naman yung taya. Sagot ko naman yon para meron naman akong ambag doon sa date namin. Kasi ganun na akong tao eh. Ayoko na nililibre lang talaga ako the whole time. Pero ayoko din na nililibre ako. So wala kayong mahihita kay DJ Robby. Anyway, let's move on. Nagbabasa na ako ng reviews bago bumili online. Diba mga ka-vibes, nagiging mas practical na tayo sa buhay. At the same time, tinitingnan na rin natin yung mga reviews, feedbacks, opinions ng ibang tao bago tayo bumili. Dahil nga, iwas scam at hindi tayo expectation versus reality pagdating po sa ating mga pinamimili online. Kaya naman sana mga mag-online shopping at mahilig mag-online shopping, magtingin-tingin din tayo ng reviews ha. Kasi minsan talaga ang iba budol na. Anyway, saan nga po mga ka-vibes ang inyong mga kasagutan sa aling pong pinag-uusapan para sa gabing ito? Kung ano nga ba ang updated habits mo ngayon mga ka-vibes? So i-update mo na si DJ Robby at ang ating mga ka-vibes. Maaari po kayong mag-message sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay, sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. And later on, babasahin ko po lahat ng inyong mga messages. And mamaya din po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na ang inyong mga kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Kaya naman huwag kayong aalis mga ka-vibes dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamaya ang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, magbalik, tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Dilaw, my Maki. Once again, this is DJ Robby. All here, GV99.9. Your good vibes.

0: tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
2: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It is now 8 in the evening. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: GB 99.9.
7: Yoy, good vibes.
8: GB

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:19 in the evening, Philippine Standard Time. At magandang gabi po sa ating lahat ng mga ka-vibes. So, at sa punong ito ng ating programa, mga ka-vibes, ay panahon na po para isiwalat po ang inyong mga kwento ng buhay dito po sa Barkada Confessions. Kaya naman halina, mga ka-vibes, at pakinggan natin ang istorya ng ating ka-vibes na si June.

DJ Robby. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang June. 21 years old. At kasalukuyang nasa ika-apat na taon na sa kolehiyo. Mayroon po akong problema na matagal ko nang iniisip at hindi ko alam kung paano haharapin. Ang girlfriend ko pong si Maya or May ay 19 na taong gulang at nasa ikalawang taon sa kolehiyo. Ilang linggo na po siyang hindi umuuwi sa kanilang bahay. Sa halip, pansamantala siyang nakikitira sa mga boarding house at dormitoryo ng kanyang mga kaibigan. Noong una ay hindi ko gaanong pinansin dahil akala ko ay may hindi lamang sila pagkakaunawaan sa bahay. Ngunit habang tumatagal, napapansin kong mas malalim pala ang kanyang pinagdadaanan. Tuwing napag-uusapan namin ng tungkol sa kanyang pamilya, hindi niya mapigilang maiyak. Ayon sa kanya, pakiramdam niya ay hindi siya naiintindihan sa kanilang tahanan. Madalas daw siyang mapapagalitan at napapagalitan ng kanyang mga magulang. Kahit sa maliit na pagkakamali lamang, halos gabi-gabi raw itong nangyayari sa kanya. At dumating sa puntong nawalan na siya ng gana at kapayapaan sa kanilang bahay. Pinili niyang lumayo kaysa ipagpatuloy ang nararanasang stress at sakit ng loob na nararamdaman niya. Well, DJ, bilang boyfriend, sobra akong naaawa sa kanya. Makikita ko kung gaano siya nasasaktan at kung paano siya naapektuhan. Minsan nga, hindi na siya nakakapag-concentrate sa kanyang pag-aaral at sa klase. At madalas siyang balisa kapag naiisip ang sitwasyon nila sa bahay. Gayunpaman, aminado rin akong nag-aalala ako. Graduating student ako ngayon at kasalukuyang abala sa thesis, mga requirements at paghahanda para sa pagtatapos. Bukod doon, natatakot din ako na baka ako pa ang mapagalitan ng kanyang pamilya. O isipin nilang ako ang humikayat sa kanya na huwag nang umuwi. Sinubukan ko na siyang kausapin ng maayos at hikayating ayusin ang problema nila ng kanyang mga magulang. Madalas ko siyang pinapayuhang umuwi at subukang makipag-usap sa kanila kapag kalmado na ang lahat. Ngunit sa tuwing ginagawa ko iyon, nagtatampo siya at sinasabing hindi ko raw naiintindihan ang sakit at hirap na kanyang nararanasan. Pakiramdam niya ay kinakampihan ko ang kanyang pamilya sa halip na siya. Ako po ay nalilito na dahil gusto ko po siyang suportahan at damayan. Ngunit DJ Robby, ayoko rin gumawa ng desisyong maaaring lalo pang magpalala ng sitwasyon. Mahal ko siya at gusto ko siyang tulungan. Pero hindi ko alam kung hanggang saan ang dapat kong gawin bilang kanyang boyfriend.
DJ Robbie, paano ko po ba matutulungan si Mea nang hindi ko isinasakripisyo ang aking pag-aaral at sariling responsibilidad? Tama po ba na hikayatin ko siyang umuwi at makipag-ayos sa kanyang pamilya? O dapat ko muna siyang hayaan hanggang handa na siyang harapin sila? Paano ko po maiiwasang masangkot o mapagbintangan sa problema kinakaharap nila bilang pamilya? Lubos ko pong pasasalamatan kung kayo po ay sasagot. Lubos na gumagalang June. Ka-vibes, yan ang istorya at pinagdadaanan ng ating ka-vibes sa si June. Kung kayo ay may gustong sabihin sa kanya, advice, opinion, ay maaari niyo po yung i-message sa aming hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik, ay akin ko po yung babasahin. Para kay June at sa lahat ng ating mga ka-vibes na may kaparehas na pinagdadaanan sa buhay ngayon, ito po ang awiting Bakit Ba Ganyan by Dina Bonavie. Once again, this is DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
5: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
4: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
6: Ha-ha! Ayaw ka na!
7: Wala! Joke pala yun!
8: G, tunay nga?
6: Abay, oo. Natatanaw ko na.
8: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
4: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
6: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
4: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

lalong-lalo na at graduating student ka. At may sarili ring mabigat na responsibilidad. Normal lang na mag-aalala ka para sa inyong dalawa. Ang payo ko lang naman ay pakinggan mo siya ng may empathy. Bago mo siya piliting umuwi, iparamdam mo muna na valid ang takot at stress na. Huwag mo agad siyang sermonan. Sabihin mo, naiintindihan kong nasasaktan ka sa bahay ninyo. At nandito lamang ako para suportahan ka. Kapag naramdaman niyang kakampi ka, mas makikinig siya sa'yo. Pagbago yun at pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa akin. Subukan mong maglatag ng safe.

humanap ka ng neutral ground. Kung talagang toxic ang sitwasyon sa bahay, e mong kahi mong kausapin ng kanyang mga magulang. Pero sa isang pampublikong lugar. At kung maaari ay kasama ang isang pinagkakatiwala ang kamag-anak o guidance counselor ng paaralan. Para magkaroon kayo ng tagapamagitan. June, Maya, sikapin ninyo na maprotektahan ang inyong kinabukasan. Ang pinakamagandang paraan na magagawa mo ay ang makatapos kayo ng pag-aaral. Ipaunawa mo sa kanya na ang diploma ninyo ang magiging susi para maging malaya siya balang araw. Tulungan mo siya, June. Pero huwag mong akuin ang problema ang pampamilya na hindi mo pa kayang lutasin ngayon. Mag-focus ka sa thesis mo at sa pagtatapos mo. Nagmamahal, DJ Robbie.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV 99.9. Your good vibes.
5: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:48 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman mga ka-vibes, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok. Kanina pang alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi. Bukas bumuli, eh, makakasama niyo ako dito sa inyong pinakaboboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie.
6: That I always stay with you, but baby, that's not me.
5: Only here, GV99.9.
6: You need someone willing to give their heart and soul to you.
5: Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
6: I will

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Ay...

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: The Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Summer class, ayaw.
1: Abay, ano ganaman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Yeah.

Mag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-4-3-9-8-4-7-1-7-9 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, Mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
13: Tol!
14: Uy, Tol!
13: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
14: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
13: Pero, puro pangit lang yung pwede.
14: Oo, ayaw ko na.
15: Hala, joke pala yun.
16: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
17: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
18: mula sa mainit na palitaan.
19: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
3: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Frank.
9: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
13: patuloy ang paglupo sa detalye ng
17: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
17: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
14: DJ Frankie
17: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
0: GV
10: Balita Express. GB Balita Express.
19: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
10: GB Balita Express. GB Balita Express.
19: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas.
10: GB Balita Express.
19: GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
10: GB Balita Express.
19: GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
20: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GB Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Live link po tayo sa ating Facebook live stream sa GB 99.9 FM. Oras natin ngayon, 6:36 AM on the clock, Philippines Standard Time. Hatid sa atin ng NewZep Z Plus Forte with Zinc. Tinlakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. Detalyan tinanggihan ang joint signatory proposal ni Cayetano. House prosecutors hindi nasasagot sa depensa ni VP Sara. Ombudsman hinikayat ang mga testigo sa flood control probe na magsumite ng affidavit. At paghahanda para sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos, sinimulan na. Reklamo laban kina Recto at Ledesma sa 60 billion pesos PhilHealth funds transfer, ibinasura ng Ombudsman. Umpisahan natin ang ating balitaan sa issue sa Senado. Senator Gatchalian tinanggihan ang joint signatory proposal ni Senator Cayetano. At sabi ng House Prosecutors, hindi nasasagot sa depensa ni VP Sara. Ang detalye ng ulat na iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
10: GB Balita Express.
21: DJ Frankie, tinanggihan nga ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng interim joint signatory arrangement sa Senado habang may umiiral na sigalot sa liderato ng kapulungan. Sa ilalim ng panukala, magkasamang pipirma si Gatchalian at Cayetano sa mga opisyal na dokumento ng Senado upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon nito, lalo na sa gitna ng paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit iginiit ni Gatchalian na hindi na kailangan ang naturang sistema. Ayon naman kay Cayetano, posibleng makaapekto sa operasyon ng Senado at sa trabaho ng impeachment court ang nagpapatuloy na usapin sa liderato. Samantala, sinabi ng House Prosecution Team na hindi na nila kailangang magsumite ng formal na tugon sa sagot ni Vice President Duterte sa impeachment case. Ayon sa mga prosecutor, hindi direktang sinagot ng Vice Presidente ang mga akusasyon laban sa kanya, kabilang ang umano'y maling paggamit ng mahigit 612 milyong pisong confidential funds, primary unexplained wealth at grave threats. Dagdag pa nila, mas tangatoon umano ang depensa ni Duterte sa mga legal at procedural na usapin kaysa sa mismong mga paratang. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
20: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, Ombudsman hinihikayat ang mga testigo sa flood control probe na magsumide ng affidavit. Ang kaso ng libel, isinampa laban sa mga nag-akusa. Para sa detalye ng balita,
10: GB Balita Express.
20: Pinayuhan ni Jesus Crispin Remulla ang mga dating bodyguard at staff na umano'y may kaugnay kay Zaldi Co na nagsumite ng kani-kanilang sinumpaang affidavit bilang bahagi ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, mahalaga ang magkakahiwalay na testimonya upang makatulong sa masusing pagsisiyasat ng Office of the Ombudsman. Nakatakda namang humarap sa investigador sa June 11, 15 at 16 ang mga nagpakilalang bagmen, Nico. Sinabi rin ni Mico Clavano na matagal nang nakipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga sangkot upang makalap ang lahat ng posibleng ebidensya. Samantala, ayon sa mga kliyente, kaugnay ng umano'y pamamahagi ng pera. Matatanda ang inakusahan ng grupo ng ilang opisyal at personalidad na tumatanggap umano ng maletang may lamang pera na sinasabing iniutos ni Co. Gayunman, mariing itinanggi ng mga ito ang naturang alegasyon. Kaugnay nito, naghain ang kasong cyber libel at libel si Bienvenido Abante Jr. laban kay Baligod at 18 pa na individuals sa isang media outlet. Igriit ni Abante na walang basihan ang mga paratang at nakakasira umano ang mga ito sa kanyang pangalan at reputasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, update muna tayo sa nalalapit na SONA ng Pangulo. Paghanda sa para ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr., sinimulan na simple at payak na tema paiiralin. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
21: Sinimulan na ng Kamara de Representantes ang mga paghahanda para sa ikalimang State of the Nation.

0: pagsusona ni Pangulong Marcos sa Session Hall ng Kamara de Representantes sa Hulyo 27. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Sa kabilang banda, reklamo laban kina Recto at Ledesma sa 60 billion pesos PhilHealth Fund transfer, ibinasura ng Ombudsman. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
1: Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder, graft at malversation na isinampa laban kina Ralph Recto at dating Emmanuel Ledesma kaugnay ng paglilipat ng 60 billion pesos na hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Nag-ugat ang reklamo sa kautosang inilibas ni Recto noong siya pa ang kalihim ng Department of Finance, alinsunod sa special provision ng 2024 National Budget. Sa 40-page na resolusyon, sinabi ng Ombudsman na ibinasura ang kaso dahil sa kakulangan ng prima facie evidence at iba pang sapat na ebidensya laban sa mga opisyal. Ayon pa rito, hindi napatunayan ang paglabag sa Anti-Plunder Act, lalo't na ibalik ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth. Wala rin umanong naipakitang sapat na batayan upang papanagutin sina Recto at Ledesma sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Binigyang diin ng Ombudsman na si Recto ay naglabas lamang ng kautusan habang si Ledesma naman ay sumunod sa direktiba. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. Pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. 4 years na batang papasok sana sa eskwela. Nasawi matapos araruhin ng SUV sa Antipolo City, Rizal. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, ibalita mo.
2: GV Balita Express.
0: Patay ang isang 4 years na batang babae habang 6 na iba pa ang nasugatan matapos silang araruhin ng isang rumaragasang SUV sa kahabaan ng Don Vicente Avenue sa Barangay Kupang, Antipolo City, Rizal. Ayon kay Mark Henry Garcia, driver ng nasabing SUV, nawalan umano ng preno ang SUV noong Linggo ng hapon bago inararo ang mga biktima. Nabangga muna nito ang isang tricycle at isang motorsiklo. Kabilang sa mga nasagasaan, ang batang si Leleng na naglalakad kasama ang kanyang ina at lola. Nagtamo siya ng matinding pinsala sa ulo at kalaunan ay binawian ng buhay sa ospital. Ayon sa kanyang ina, kabibili lamang nila ng school supplies at sabik na ang bata sa pagpasok sa eskwela ngayong pagbubukas ng klase. Nakatakda rin sana itong magdiwang ng kanyang 5th kaarawan sa darating na June 23. Sinabi ng pulisya na sinubukan ng driver na ibangga ang sasakyan sa poste ng kuryente upang mapigilan pa ang pag-araro nito sa iba pang mga tao matapos mawala ng kontrol dahil sa umano'y sirang preno. Patuloy namang ginagamot ang 6 na sugatan habang nakakulong na sa detention cell ng Antipolo City Police ang driver ng SUV na nahaharap sa kaukulang kasong kriminal. Nanawagan naman ng tulong ang pamilya sa nasawing bata at iba pang biktima ng trahedya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At sa pagpatuloy ng ating balita, HVI tiklo sa high value individual, tiklo sa buy bust sa Lucena at mahigit 590,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam. At para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
1: Arestado ang isang 51 years old na babae na itinuturing high value individual matapos makumpiskahan na mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy bust operation sa Lucena City. Kinilala ang suspect na si alias Mitch na nasa kote sa ng mga operatiba ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit sa Purukputing, Buhangin, Barangay Kota, madaling araw ng Martes. Ayon sa pulisya, na kumpiska mula sa suspect ang tinatayang 87 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang na kalahating milyong piso. Na-recover din ng mga otoridad ang buy bust money at isang sling bag na ginamit umano sa transaksyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165. Ayon sa Quezon Police Provincial Office, bahagi ang operasyon ng pinaiting na kampanya laban sa ilegal na droga sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At sa lalawigan pa rin ng Rizal, Boy Palakol sa viral video arestado sa Antipolo.

0: para sa detalyen ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
1: GB Balita Express.
2: Arestado na ng pulisya ang lalaking nakilala sa social media bilang Boy Palakol matapos makita sa isang viral video na may hawak na palakol habang hinahabol ang isa pang individual sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa mga otoridad, na huli ang suspect sa isinagawang follow-up operation isang araw matapos kumalat online ang video ng insidente na naganap sa barangay Bagong Nayon noong Hunyo 6. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na nagsimula ang kaguluhan ng umano'y mambato ang isang grupo ng mga minor de edad sa mga bahay at establishmento ng lugar. Dahil dito naglabasan ang ilang residente at hinabol ang mga sangkot. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posible ng may kinalaman sa insidente. Samantala, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na agad iulat sa pulisya ang anumang krimen o kaguluhan upang maiwasan ang paglala ng mga insidente sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: Samantala, dako naman tayo dito sa Batangas. DepEd Batangas City inilatag ang pagbabago. Sa school year 2026-2027, three-term school calendar ipatutupad. Para sa detalye ng balita,
1: GB Balita Express.
0: Inilatag ng Department of Education Batangas City Division ang mahahalagang pagbabago para sa school year 2026-2027. Kabilang ang pagpapatupad ng three-term school calendar alinsunod sa DepEd Order No. 9, Series of 2026. Ayon kay City Schools Division Superintendent Hermogenes Panganiban, papalitan ng tatlong termino ang dapat apat na quarter upang mapahusay ang oras ng pagtuturo at pagkakatuto at mabawasan ang pag-aantala sa klase at mapataas ang kalidad ng edukasyon. Nagsimula na ang school year noong June 8 at matatapos sa April 8, 2027 na may kabuuang 201 days of classes at kabilang din sa mga pagbabago ang mga bagong classroom assessment at grading system. Gayon ding mas malinaw ang guidelines sa class suspension at pagpapatuloy ng pag-aaral tuwing may kalamidad o emergency. Pinakilala rin ang apat na antas ng learning continuity framework na kinabibilangan ng hayo, inay, hinga at hinto, depende sa sitwasyon at kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, isasama rin ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM sa curriculum upang higit na mapalakas ang kahandaan ng mga estudyante sa panahon ng sakuna. Binigyan diin ni Dr. Panganiban na bahagi ang mga pagbabagong ito ng mas malawak na reforma ng DepEd para mas epektibo, dekalidad at matatag ang sistema ng edukasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. 6:49 AM on o'clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Nakasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9, your good vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
5: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat. It is now 7:20 in the morning. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Iba pag kami.
8: Baka DJ Frankie yan.
9: Baka DJ Frankie yarn.
10: Baka DJ Frankie yan.
11: Baka DJ Frankie yan.
12: DJ Frankie!
13: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
14: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
15: DJ Frankie. DJ Frankie.
13: 7:20 a.m. on the clock, Philippines Standard Time, brought to us by Trust. Mga ka-vibes, habuli na, baka ang baon ay naiwan, ano? Ang baon ng iyong anak or ng iyong asawa, baka naiwan dyan sa inyong bahay. Ay, pwede nyo bang habulin, 7:20 pa lang. Ano bang oras na start na mga klase? Anyway, mga ka-vibes, ay isan nyo sa amin ang inyong mensahe, mga pabate, baka may nagsiselebrate ngayon ng anniversary, ng monthsary, ng daysary, at kung ano pang sari-sari, ay isan nyo sa atin at babatiin natin yan. Sa mga nakikinig ngayon sa ating live online streaming platform na GV999.live, ikaw ha, if nakikinig ka ngayon sa radyo at gusto mo pa makinig or sa bahay at papaalis ka na, pwede niyo po kaming pakinggan sa inyong cellphones anytime, anywhere sa GV999.live. At meron doon na live chat, pwede rin kayo makipaghulitan. Anyway, mga ka-vibes, today is Wednesday na agad, so most probably third day of classes na ng mga bata. And I hope you were able to talk to them kung kamusta sila. And kung may mga bata nakikinig din ngayon, hello, Good Vibes Morning, do your best at school. At kanina nga ay nakakaramdam na rin ako ng traffic kasi ano, nakakasalubong na natin yung mga pumapasok pa lamang sa school. Tapos every morning, simula nung Monday and then kahapon, grabe talaga, natutuwa ako sa mga bata na talagang pag dumaan sa harap mo, eh, amoy na amoy mo yung baby cologne nila. Ang cute. Tapos pag uwi ng bahay, ang dungis na. Bakit pa ganon ang mga bataan ngayon? Parang kung saan pumapasok na ano eh. But anyway, mga ka-vibes, let's have a great day. Sa mga magulang po na nahihirapan mag-isip ng kung ano ipapabaon. Ano, let's plan ahead, no? Tapos mag-research din tayo ng, ano, ng healthy meals or recipe. Or kaya naman, pabaunan na lang sila. At sana naman yung mga school canteens ay healthy foods din, ano, ang hinahain. Kasi yun nga, nakwento ko nung college ako, dun sa aking eskwelahan. Walang tinitindang soft drinks, walang tinitindang chichiria. Kung nag-crave ka nun, lalabas ka ng school para bumili. Pero it's a really nice way. Yung merienda namin doon, laging turon, mga ganun, maruya. Talagang nag-e-enjoy ako sa ganun. And it's really healthy. Imagine banana yon, tapos ang sarap pa. And minsan kasi too much sodium na ang nasa katawan. Sometimes it can cause dehydration. Tapos pag dehydrated ka, sasakit yung ulo mo. Pag masakit yung ulo mo, iinit din yung ulo mo. So, di ba, ang dami na. Sa health pa lang pinag-uusapan natin. So, ito kasi minsan hindi na siya na-oversee sa ating mga school canteens kung ano na lang yung ibenta. But anyway, make sure meron quality food yung mga anak nyo or mga pinapapasok nyo sa eskwelahan. And excited nga akong makausap yung aking mga pamangkin na nag-first day of school noong Monday. Kaya naman mga ka-vibes ay let's speak blessing to them. Let's pray for them while they're away for protection. Kasi mga ka-vibes ay tulad ng nangyari ano, dun sa Lindol. Imagine that kind of magnitude. Sobrang lakas nun sa bandang Sarangani. First day of school pa nila. Tapos it can be traumatic. Ano, sa, siguro we can also discuss tulad dito sa Batangas, isa sa Batangas City na banggit natin kanina sa ating GV Balita Express, isasama daw nila sa curriculum nila ang DRRM or Disaster Risk and Disaster Risk Reduction and Management Office, yung mga lessons kung paano ba maging handa. And I hope baka may mga himpilan ng eskwelahan na nakikinig ngayon. Yes, isama po natin yung readiness and yung safety, mga HSSE, mga health, safety, security, and environment. Sana isama natin yan sa mga curriculums sa ating eskwelahan. And bilang nga, I think yung ibang schools ay three terms na this, ano, kasi sanay tayo sa four quarters. Ngayon daw ay three terms na. So, let's see. We'll adjust ng bonggang-bongga. For sure, ang mga mag-a-adjust din dyan, ang mga parents. At sa mga nanay or tatay, or lolo or lola, or tito or tita, or ate, or kuya, mga tumataguyot na nag-aasikaso para sa mga maliliit na bata na papasok sa school. Maraming salamat sa inyo. And take note na kahit mapagod tayo, kakaalaga sa kanila, may mararating yan. Kasi that's for their future. Kaya naman, let's have a great day today. And I'm always reminding you that every gising is a blessing. Once again, my name is DJ Frankie, spreading good vibes this morning. From 6 a.m. to 9 a.m, ang programa ko po, Good Vibes Morning. Kaya naman, kung sa Sunday naman, mga ka-vibes, kunwari, ngayong week na to, napagod ka, no? Sa Sunday, may darating na event, so i-announce natin later ano ba tong event na to. But for now, baliktugtugan muna tayo. Here is Blurred Lines by Robin Thicke. Once again, my name is DJ Frankie, only here sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
2: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all locations and business events.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
0: It is now 7:40 in the morning.
8: That time check is brought to you by Travel Worthy PH.
7: Travel Worthy PH, making your travels worth it.
9: Rentahin na kami!
10: GV999.
9: Rentahin na tayo, mga kabay!
11: Rentahin na!
12: Renta!
0: GV 99.9.
12: Trentahin na!